22 number 1 msazana ya Kokozi FM mzuzi tamashuma mabili nesikombisa 27 after 2 sakaza Kokozi FM Nama mnanda njani kwa ziyo share and horali start kwa na msaza na kukozi FM bata ikone chili na mateke teke batia koko mambiko right wangu le siska atike nao ya siyo pegi ndingo zako siyo putuma siya kichima siyo pegi utiskipa maboma wat siya pegi nkundenzo tuma na siya pegi kutiskipa

Thobisi noma ke umthokozisi Madela uthi ke nami ngizobika inkinga zami uthi ke inkosi mangaba khona nje nomoyedwa osebenzayo kuleya muzi uyabeka ke nayo owakhe umkhuleko ngalesikhathi kanti enye ingoma engiphinda kudlalela yona kade kudlalela ke ingoma kafika Thelezi ethi ke singaba yini mlalelo cause FM kanti ke imizuzu njengamanje ishakalombili esele ngapha ngokuthi ke kubumbane ihora lesine uyazi ukuthi mangabe sise 4 o'clock kade kuthembisile ukuthi kuna kanjani sizobe sesikhuluma la nodokotela uzobe zosinikeza amasu ephinde futhi ke asifundise ngokuthi ke uma ngabe usiwonakele umhlabathi wethu imaphi amasu singawasebenzisa ukuthi ke siphinde futhi ke sibuyisele esimweni kodwa njengamanje asithole ke zona izindaba zabalimi

0: Khetha uma uzibulale ngayo.
1: Ukuzuwini kumele udlule kwini? Kudefender no goalkeeper.
2: Ehhe.
3: Sobona wozobuka wozobona wozobuka.
1: Oba konje bakora ama online.
2: Babonile ukuzuka no defender ayikhona. Kulo muntu phakathi. Asuka hayi.
4: Lena, i-breakfast yokozi.
5: Kukozi FM.
2: Yenza kangoku.
6: Aza ngasela hawe ma kodwa sengihlekiswa ile nto ka Simitho no V engiyilalela njengamanje kodwa umsakazi lalela mroza lalela V ngiseliwe uma sibuya nje la kubafana bakwa Molo besinikiza ingoma bathini bathu sebuyile usemelina
2: bathu sebuyile usemelina bafana bakamolo.

0: hello ngabusa kubona yini ukuthi mina umroza wangempela umroza wizi umroza antwe country umroza your mother beast nosjava besinike semnandi ingoma lesi sikhathi sihleli nawe nje la ziningi izinto ezenzakalayo uyakhumbula ngolesihlanu oludlule khona u WSK salithinta la beluthinta kakhulukazi ke ezobudlelwane sithoma sithi sithi kwavele kwangena umama obenenkinga ekhala ngomntwana wakhe ohlukunyezwayo ebudlelwaneni akasakwazi nokufunda kahle akasakwazi nokuya kahle esikoleni uyafika umfana azoshaya amawindi athi ufuna intombi yakhe yena ingane na 18 years umfana una 22 aphinda amvimbe nasendleleni umama kuzoba uyena oncengayo athi inkosi yami imdedele kube ukuthi uyasiqeda isikolo ngoba uyambona umntana wakhe uyaphazamiseka ngakho ke sithi ke no V ake silibuyise lo ludaba siyibuyekeze le ndaba yangolesihlanu sikhulume nobaba uBuyani Mazibuko oqhamuka kuyona inhlangano elisana nobugebengu endaweni yasenqutu usihlalo wevimba phambili community safety organization endaweni ke yakhona futhi ke enqutu bakwazile ukuthi lo ludaba bavele balisukumele bagijime bayokho beyekhona kade bezwa sikhuluma ngalo ngalo lwesihlanu bezwa umama baxoxa kuningi kazobe sesixoxela khona
1: kunjani impela ke Mroza Wizo khona ke babuyani Mazibuko bakithi kodwa ngaphambi ukuthi ke senze kanjalo ke siqale la
2: Amiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhozi FM kanye nenhlangano iSABC uKhozi FM luhamba phambili
1: Ake singabe sachitha sikhathi ke Mroza Wizo sikhulume naye ke inkosi yami ubaba Mazibuko baba Mazibuko sikubingelele ke sikwamukele emsakazweni uKhozi FM
3: Ngibonga.
1: Siyavuka nkosi yami nina impilo enjani kunina ba?
3: Hayi inkulunkulu sasilondile siyaphila kakhulu.
1: Siyathokoza nkosi yami sikhuluma nawe nje njengosihlale wevimba ngaphambili Community Safety Organization endaweni yasenqutu. Ngolesihlanu emhlonishwa kunesihloko ke besikhuluma ngaso la. Sikhuluma ngabantu ke abangafuni ukwaliwa kwasekuba khona umama ongene wakhala ethi hey udinga usizo endaweni yasenqutu. Mhlambe emhlonishwa ungasichazela nje ukuthi nina ke njengenhlangano ivimba ngaphambili Community Safety inthinta kanjani lenda?
3: Ngenxa yesikhathi ngicela ukulingelela kubalaleli ngilingelele nakini izibhethi zekhandi.
0: Ibhethi zekhandi, hey madoda, siyabuza.
1: Siyabonga lapho siyayithatha yethu leyo.
3: Yebo, ayi cha, udaba ngalo nje mangumlaleli. Ma ngibuza udaba wathola ukuthi into engiyitholayo ukuthi ngazi ukuthi umama useduzane nokuthi ungakwazi ukuthola abantu abangahle bangafisa ukuthi sifinyelele kuyena. Nebali ngakwenza ke kodwa ke mina ngisebenzisa amandla omoya ukuthi ngifike kumanti kwathi ukuthi khona abantu engibaziwa wahlanganisa ngiye ngafinyelela kuyeke umama hhayi umama walibeka udaka lakhe umama kodwa nje kukhulu ukuthi akufika umama wengane ingane ehlala kuyena ngezathu ey'thileyo zokuthi umama wayo uyasebenza so umama sethi hayi lethi angathi ingane izokwazi ukufunda isikole ingane ke mayisa imali lempala kahle hle umpala kafuna ukwaliwa usuke wayizimbezela nje impela ekhaya kubola ehlala khona wayizimbezela khona yavala umnyango shaya ifastela ngatelemba kodwa-ke yakwazi ukuthi umvuleke wahamba naye angizi ukuchaza kakhulu okuningi kodwa nje okusalayo ukuthi thiye masifika lapha kuyisisi ngifike angifikanga siqusa ngithe ma ngikhuluma naye kuyavela ukuthi yini asina kakhulu ukuthi wathatha ingane ayisemaphoyiseni ukuthi bawuvele icala amaphoyisa abanikezale into ekuthiwa i-protection order umama-keni bengazi ukuthi amaphoyisa alandeleli i-protection order yingakho ecasukuya ukuthi awasafike ngala amaphoyisa asuka ngosukulula ekhi afuna ukumthola ngalo umpanta asayine i-protection order wabaleka-ke umpana kodwa nje engizokusho ukuthi icala liyesekelivulile ngicabanga ukuthi yikho lokho okwenza ingqinamba ukuthi amaphoyisa angafiki kuyo mama yebo ma
0: besibheka nje ukuthi njengamanje umsolwa ugcwele amathafa
3: ugcwele amathafa umsolwa kodwa kamili kuyiseni ngoba uyeyisa ngawulandela iy'nkulumo zakhe
0: ezisho kuphi
3: uthumela umkhafazo
0: thumela
3: umkhafazo lapho ofe efonini manje kubike kakhulu umama enye into esimphatha kakuhle usephumile esithandeni sakhe usebhekene naye uselilwa nalo umama usabisa lo mama-ke yingakho-ke umama bona sayibona kunasentula sisengiphi kodwa nje kukhulu kakhulu umama sima sifika kwezangichazela kanti ke tata namaphoyisa afikile emva kobe sebele udaba nathi sathinta ngoba inhlangano yami isebenza kakhulu ngokuxhumana namaphoyisa into engiyenzayo ngiyatshela amaphoyisa ukuthi ngisuke ukuthi nokuthi nokuthi ukuze singezokuphamba ale ndleleni kodwa ngibuye ugcina wami ngisengathi umamenelisela ukuthi kukhona abantu asebemnakile kungagcini ngigcine ememezela emsakazini angatholi lutho
0: njengamanje kukuphi ufunwa amaphoyisa ngokubambisana nani njengenhlangano ivimba kumi kanjani njengamanje nje
1: lona icala selivuliwe na
3: icala likakavulwa
0: yini indaba
3: amaphoyisa kulolu daba likamama awakamfuni kodwa kukhona apha abamfuna khona abathi angasiza khona amaphoyisa amfuni amfuna khona udaba olumthintayo
0: umfana yebo sengisholo lolu ke sikhuluma ngalo lolu umama akakalivula icala mhlambe yini enza ukuthi umama angakalivula icala
3: umama bengakazi alivula icala ngitho aya wathi uvula icala
0: wathola i-protection order sengisholo njengoba seningenelele kwangenela ngoba ngicane mhlambe namaphoyisa asenquthu asukumile akavuliswanga icala kumanje
3: hayi alikabikithi icala
0: atheni amaphoyisa
3: amaphoyisa ngizokhuluma nawo lesihlanu ngoba afika kuye mama mbuzi ukuthi angamsiza ngani kwasebabuza ingqinamba enkulu yamaphoyisa ukuthi wona athi njengamanje usafuna ukuthi kutholakale lo mfana
0: yebo ngiyakuqonda ukuthi vele asafuna kutholakala umfana kodwa icala livuliwe
3: hayi alikavuli
1: kodwa ake sithi nje noma kunjalo ke sise

Themu, nawe Mroze neyaphila ekuseni, udlozi lami lenkungakho uhla lapha emsini kumoroyo. Yazi mina into enza ngisele ngingaphaphama la ngaboma 2-3 ngathi ukudlalisa ifoni, ngadlalisa ifoni, ngadlalisa uTikTok, awudlalisa uTikTok. Makushaya isikhathi sokuthi ngivuke sengibanjwa ubuthongo ngisele

Zane swane kuloni tiye ngempela njengamanje isikhathi amashumi abili nanhlanu ngemva hora leshumi. Nathi time yethu siphathele yona namhlanje. Singakayi na kumdlalo wethu womoya othi imizwa nenhliziyo. Sithe la nangobhalishingi ngowesifazane onemiya ngo-43 amashumi amane nantathu. Nginabantwana abathathu oyedwa wasweleka ababili baphila. Ngibhala nje le ncwadi angikuthola ukuthula enhliziyweni yami. Izinto zami azihambi kahle. Angazi noma inkingi isekhaya noma isuka esigamekweni. Esangehlela ngimncane ngo-1995 kwangena abantu siqeda nje ukukhuleka nogogo sasihlala naye badubula ugogo washona unkosami cabanga nje uqeda nje ukukhuleka wathi sasemakhazeni umkhulu wabeseqala ukulala nami hawo Kosi kwesiyami wangitshela ukuthi ngingayitsheli umuntu leyo nto ngoba ngiyoshawa. Kwakuthi noma ngithunywa ukuthi ngiyocela okuthile kuye, ngithunywa omama babe sasihlalisile. Ngisabe ukuya kodwa ngingazi zobatshela kanjani lento engehlele ngoba wathi umkhulu uma ngifuna into uyoqale angilali kuqala bese nginika lokho engikuthunyiwe noma engikudingayo. Kwathi nje mase kudlula umngcwabo bahamba bonke abantu sasala nomfowethu engimlamayo wahlala kancane ekhaya wabe sengishiya wayohlala komunye umuzi umkhulu ke wayenginukubeza njalo uma ebuya ngolesihlanu kuze kube isonto esehamba angazi noma lento yesinyama kimi isuka lapho yini ngoba akukho okulungayo ngaphazamisa ngisho nokufunda ngagcina ngingasiqedanga isikole kunzima kimi ngisho ukukhulisa abantwana angazi ngingaqalaphi ukuthi ngisuse lesinyama uma wami ke umlaphi wendabuko kodwa kukho angisiza ngakho ngamtshela ngalolu daba osulungihluphe impilo yami yonke wangakhombisa ngisho ukuthuka nokuphatheka kabi ngibuhlungu emoyeni wami ngoba ngiyambona umama ukuthi akanandaba nje nokuthi kwenzekani ngempilo yami ngicela ningeluleke Nkosi yami washiyela inamba yakho sethi lento iyangihlupha yabona uma iqale kanje iqale ngomkhulu yena kuseneyingane ezintathu kusho ukuthi ke kwimpilo yona ibiqhubeka ngalo ndlela seneminyaka yo-43 kodwa nje hawu ayisuki le ndaba uthi nje impela uthi enhlizweni yakhe akaphumuli bathi beqeda nje ukukhuleka nogogo wakhe lo gani umkhulu lo hawu uthi nje hawu badubula abantu ugogo washona ingabe obani yabo le ndaba isuka kude wathi sesemakhazeni umkhulu wabe seqala ukulala nami wemkhulu wabani labafika bazodubula wemkhulu Awuyazanga lento ngidodakazi nangidodakazi engakhombisi ukuthuka kodwa ke akufuna ukukhuluma kono kwami lokho ngizocela nina abaleli bukhoze FM esikankanye na indaba iyinkinga thumela nama voice notes njengenjwayelo sizokhuluma naso cingweni sizobhekana ku Facebook ukhoze FM le ndaba ayi ibuhlungu ibuhlungu uthi nje una 43 unabantwana abathathu wasoleka koyedwa kwasala ababili Uthi nje le ncwadi ngibhala ukuthula ngikuthola enhliziyweni nami into zakhe futhi azihambi kahle engathi waba umhlabelo ngandlela thini uyazi uthi angazi noma inkinga isekhaya noma isuka esigamekweni esangehlela ngimncane ngo-1995 nami ngiyafisa ukuzwa ngani balethi le ndaba umsuku uqhamuka ngakuphi sizokhipha nomnyoluka namhlanje sikhiphe leli thumba nje liphume nje nya ngendlela esizozama ngayo uthi kwangena abantu ababili siqeda ukukhuleka nogogo sasihlala naye badubula ugogo washona cabanga ungabe umkhulu waye kuphi ngaleyo sikhathi mhlawumbe esemsebenzini wathi nje sesemakhazeni uthi nje umkhulu wabe seqalile njalo wathi hayi ke zibondiwe waqala ukulala nami wangitshela ukuthi ngicaba esesemakhazeni kuba nizwa kahle wathi le ndaba angayitsheli umuntu Leyo nto ngoba ngiyoshawa kwakuthiwa noma ngithunywa ukuthi ngiyocela okuthile kuye ngithunywa omama ababesihlalise licabanga besemgonqweni begonqile awu ngisaba nokuya kodwa ngingazi uzobatshela kanjani uthi njoba ningithuma nje umkhulu uzofika enze nje uma ngifuna into yoqala ngilale iqala bese nginika lo engikuthunyiwa kwathi nje mase kudlula umngcwabo bahamba bonke abantu ngasala nomfowethu engimlamayo hayi naye wahlala kancane ngokungazi phela umfana wahamba oyifunela amatoho hayi kumkhulu ke kwase kuba hayi ke insakavuleke uyazi umchilo wesidaba uthi nje hey uma ebuya ngolesihlanje kuze kube yisonto esehamba kushuthi oyisebenza ngaphandle umkhulu uthi hayi leso sinyama ke hayi ke
Angivane ngayiqedi ngoba ngicabanga ukuthi nizwile ngoba sobe isiqhubekele phambili. Ngicela nje sithumele ama voice note. Ngicela nje ngiyafisa nokuthi kuba nomngabo anonymous mhlambe ngiyayihalela le ndaba. Kulungile kodwa kasiqhubeke nani balaleli bokhoze FM siza ukuthi nithini. Nangu ila uPik Zulu uthinduke enhle uhamba no Casper Nyovest uthinduku enhle. Ngabe le ilengoma labala kona amazwe angazi kodwa ikhona lo ngoma ethile.

0: yabona isikhathi manje amazimshito imizuzu amashumi amabili phambi kwehora leshumi nanye, kanti ke njengamanje uzojaba ukhanyile ethi nje 10 times lover. Oh we, uyabona ke kule nsuku noma ngabe umuntu ongayibheki iy'ndaba, noma ngabe umuntu othi nje mina nginake zami ngingena endlini ngidle ngihlale phansi, kubalulekile ukuthi ubheke izindaba, ubheke ukuthi kwenzekani Africa Day namhlanje, emva kwaloko kwenzekani, uthinteke nje uwumhlali waseNingizimu Afrika ngoba kuningi okwenzekayo, ikakhulukazi njengoba sazi ukuthi-ke indaba injani. Operation bani nawe kuthinteke nje ukwazi ukuthi mangiphuma la endlini, mangihamba kanje, mayingane zami zesikoleni, makwenzeka njena uhamba kanjani na. So phinda ke sizwe ukuthi nitheni la kuma voice notes, ake ngenze nje
1: izinkinga kwezomthetho zingakwehlela nawe. Ukuboshwa ngokungafanele, ukushaywa, idivorce engaphikisiwe, izinkinga zesondlo noma ezomsebenzi, lokho kungakwehlela nawe. I-Clientele Legal ikunika abameli ngenani eliphansi olukhokha nyanga zonke. Uthola usizo noma inini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Clientele General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
2: Ukuphila nesifo sikashukela akulula. Uma singalashwa singadala izinhlungu zemizwa, ukuluma kwezinyawo kuze kususwe nezitho. Kodwa kukhona ithemba. Thola amaphilisi e-Probiotics, indlela yemvelo yokulawula ushukela wegazi. I-Probiotics isebenza ngokuvumelana nomzimba wakho ukusiza ukulawula ushukela wegazi ngokuphepha ngaphandle kwemiphumela engemihle. Thembela kwimvelo. Themba i-Probiotics ukulawula ushukela wakho wegazi. Itholakala emakhemisi aseduze nawe.
3: Ngale Africa Day asiziqhenyi ngobuqhawe nangobuzwe bethu. Umculo, izembatho kanye nokudla kwase-Afrika. Ukhozi olumaphikophiko luhamba phambili.
4: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
5: Ngibingelele mamkhosi, ngibingelele siphithiphithi. Hayi, liyashisa leli langela namhlanje. Iti lishisa bhebhebhebhe. Ngazathi lifuna isoso leli mamkhosi, lifuna nje isoso, uqala ulithele nje kuyisoso lethu ukuphola bese ulihuba-ke. Hayi, umkhulu wenzani? Wenzani umkhulu? Manje-ke kodwa sengisalile lapha ekuthenini, and umkhulu usaphila yini? Noma akasaphili sewashona. Kodwa umkhulu uma ephila mamkhoza, mina ngithi usisa akahamba ambophise, kodwa uma engasekho usisa akahamba athole i-counseling. Ileyo advice engizomnikeza yona, ngingumolo Maseko edumbe ezibovu. Angibonge mamkhoza, machiliza.
6: Ugogo nomkhulu bavumelana ukuthi khona kungena imali isigubhu siqile, akulalwe nale ngane. Le ngane iy'nhlanhla zayo zikulesi sigubhu sabo labo lowumelapho ugogo. Steven owambuyazi kwankomboso phezulu kwadunga.
7: Hashtag jabula ujule noLady D uncananga lo Gingindlovu ophindweni. Mama uDudu, ngizoqala ngiveze lokhu nje okokuqala ukuthi uma umlaleli eveza udaba eyedwa kusuke kuchaza ukuthi baningi abantu abanaleyo nkinga abadinga ukusizo. Njengamanje iyinkinga edingwa kakhulu udadewethu ukuthi athole i-counseling. Ngizocela ningamyekeleli nani, ngiyazi nalo usizo ningi, ngitholeleni lonke usizo ningalisiza. Iy'nkinga ey'ningi abhekene nazo azidala ukuthi unamabhadi noma unomnyama yini, zidala ukuthi emqondweni wakhe khona ukuphazamiseka okwaba khona ngezehlo ezamehlele. So ngilokhu kungama-result. Ngiyethemba nizomsiza basakazi, nisiza kakhulu ncanana Gingindlovu ophindweni.
8: Hashtag tea time mamkhosi. Baba kamnotho lexobhe Creighton esigodini sasebhobhoyi. Ngisesowetho mamkhosi. Eyi mamkhosi, tiye lakho aliphuzeki, aliphuzeki mamkhosi, liyashisa. Nifuna ukuthelwa amanzi, kucanxwe ngamanzi mamkhosi. Eyi mamkhosi, yaziyabuhlungu indaba kasisi nomkhulu. Umkhulu wamesulela ngesinyama sikagogo sokushonela ugogo edlule ngengozi. Ugogo sasemakhazeni, waphinda umkhulu walala nomzukulu eqeda kushonela ugogo ezilile engakagezwa. Eyi, siyacela bandla uano ukuthi aye kubaba uVVO wayothola ukugezwa. Ufuna ukugezwa, aphinde adinge ne-counseling. Eshi mamkhosi, kwazi kabuhlungu. Hheyi, ekunzima nokuthi ngithi ngiyabonga. Hheyi, kulungile mamkhosi, bye-bye.
4: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.
0: Yabona-ke ngiyazi ukuthi ngiye nginithwathe umthwalo, ngithi ake nizame ukuxazulula ifindo lemfene, kodwa leli ngathi ayi, ake sithi ukuzwa futhi nakuyo umlaleli ukuthi ngempela ngempela makunjena. Sawubona, ngicela ubingelela abalaleli.
9: Yebo, sanibona abalaleli.
0: Uyazi ukuthini, asikushonge igama lakho ngoba isidingo asikho. Kodwa isidingo esikhulu esikhona sokuthi ake sihlakazele la ngathi ifindo libophe kakhulu. Uma ngabe umama eshona, ugogo eshona, benivele nihlala nomkhulu.
9: Omkhulu bekahlala emandeni kahle kahle bebesebenza emandeni.
0: Okay.
9: Bonke nogogo bebuya hamba eyodayisa khona.
0: Nkosikazi.
9: So ugogo unkosikazi wakhe umkhulu.
0: Yeah.
9: Umama ngokuchaza kwakhe wayehlalise khona ngokuthi wayenganakho la wayizosibeka khona. Wayesesicelela kulogogo asihlobene naye logogo.
0: Anihlobene nalogogo.
9: Asihlobene nogogo.
0: Umkhulu naye futhi.
9: Naye futhi umkhulu besingahlobene naye.
0: Kodwa uba wanishiya khona waseyahamba phakathi nezinsuku ugogo akekho uyosebenza kwenye indawo. Umkhulu naye akekho futhi.
9: Umkhulu ubehlala khona emandeni but ubese nokubuya ngama ngoba thina behlala endaweni yaka maqumbi ngaleso sikhathi.
0: Yeah.
9: Bona bese emandeni siyebo.
0: Kodwa kuyini?
9: Nomama ngoba ubekhange mhlawumbe adlulise inyanga abuya ezoscheck.
0: Esebenza uma esebenza kude.
9: Ubesebenza khona emandeni yebo.
0: Oh, manje nisale sikusele wena nomfo wenu.
9: Yebo, sisele nomama, umama sewawuyeka umsebenzi, sasuka kamaqumbi emveni kokuba kudutshulwe ugogo. Ngaleso sikhathi mangaphosi singangeniyaka e-11.
0: Ugogo wadutshulwa kunedubedubeni.
9: Kwangena nje abantu bakhahlela isicaba. Bathi ugogo makakhanyisa, bathi akangakhanyisi, bazoyikhanyisela bona. Wathi mina ngoba ngalelo langa ngangilele naye embhedeni. Wayamthi angehle ngiyongena phakathi kwalona omunye umbhede, wangenhla kwalo mbhede wayelala kuwona. Ngathi nangena khona emveni kwalokho badubula laba bantu ngezwa sebe wakhuluma lo munye wathi awuphenduke sibuke ukuthi uwena yini lo sikufunayo.
0: Besho gogo.
9: Lapho umpo wethu angimazi ngathi ngiphuma nje nami endlini ngoba ngase ngisaba ngaleso sikhathi.
0: Uneminyaka emingaki ngalo?
9: Ngaleso sikhathi nganginiminyaka e-11.
0: Okay.
9: Yeah.
0: Useyephi umfoweni?
9: Naye angimazi.
0: Wabaleka.
9: Wabaleka, yebo. Satholana sesitholana ekuseni ngoba sesizohlangana ekhaya. Lapho ngangishayikha nje ngiyungalale ngisho kulaleya ngaleso sikhathi.
0: Umkhulu uphi?
9: Umkhulu wayesemandeni la bekasebenza khona. Umkhulu ubuya ngalesikhathi ugogo esezile ukuthi ushonile.
0: Yeah.
9: Ngalesikhathi ugogo eseshonile usemakhazeni ugogo. Okwaba buhlungu ngangokuthi waba nesibindi sokuthi makalale nami. Emveni kwalokho abe namasizwana okungisabisa ukuthi ngingayikhulumile yona.
0: Ugogo engakangcotshi esesemakhazini.
9: Esasemakhazini.
0: Ihlobo lezi ma uthunyiwe uyongena egumbini lakhe abekubona ungabuyi bathatha ukuthi usabambekile nje.
9: Bathatha ngokuthi vele umkhulu ongilokhu nje mhlampe khona into asangithuma yona. Ngoba ngaleso sikhathi ma ngiphuma nalapho futhi ngisolinye embezuthi angakhali. Ngiyahambe. Ngifike laphana banike leyo nto ngihambe ngiyokhala emva kwenu. Mase bengimemeza fanele ngisulini embizimbuyele kubona.
0: Uphi umfoweni lapho?
9: Umfowethu bekakhona naye bekasuke abhizi ngoba naye wayengazi lutho ngaleso sikhathi ngoba ngihlale nale nto mamlekiti ingidla impilo yami yonke. Kangangokuthi yabo angazi noma ngisho ey'nganeni zami sengigcina. Nalokho kunakekela okudlulele ngenxa yobuhlungu bokuthi lokho kwangehlela ngibona kulithunzela iminyama nabo ongazena kubehlela.
0: Ngiyakuzwa. Unamantombazane nombafana ingane zakho?
9: Nginomfana nentombazane. Isikakhulukazi lo wentombazane kuthena ngo ebesafunda ecreche ena 4 years. Waba nayo naye isigameko esithi asibe njalo uma efika ingane iyakhala nakumini. Uma ngithi ngiyayibheka ingane kugcwele isidoda sabantu somuntu wesilisa.
0: Eyi, uyazi ukuthi lento ibuhlungu sami. Ake senjena sizoyivala sibuye siqhubeke balaleli bokhoza FM naluza udaba. Hayi, sizobe sibuye siyabonga kakhulu kodwa awu uyalidinga usizo sobonthi senjani ukusuka manje siyephambili. Siyabonga.
9: Yebo, ngijabula kakhulu mangathola nje ukuthi ngithole noma i-counseling noma ngikwazi ukuthi ngoba ngisho ingane zami kunzima kwamina ngihlale ngihlale ngibe nenkinga nje ukuthi ngicabange kahle.
0: Okay ma, so sizobona. So sizobona. Ayi kubhlungu kwaze kwanzima badoda. Yabona ke asithola umdlalo womoya imizwa nenhliziyo ongasabe nosizo angathumela kula voice note yethu athumele sibone ukuthi senze njani nathi sohlanganisa.
10: Mlaleli, uKhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane.
11: Yamukela isiqephu seshumi nane.
12: Oza kwethu, namhlanje sinentokozo enkulu kuzomvalelisa kuza kwethu obengumgogodle wodini B3. Okungijabulisa kakhulu nje kunako konke ukuthi uthole isikhundla ekade ngamfisela sona. Njengoba sonke sazi, uMbali uyazinikela emsebenzini wakhe. Akakhethi bala lamuntu, uphatha bonke abantu ngendlela efanayo.
13: Kunjalo, Matron.
12: Esikhathini esiningi ke abaphathi babhencela nxanye babephethe abantu abafunde ngaphezulu kwabo. Kodwa mina angikwazi lokho. Kulabo ke abangazi, uSister Dlamini ufunde cishe ngaphezulu kweningi labaphathi besibhedlela. Kodwa uzibeke phansi ngendlela eyisimanga. Angizugeqaka amagulu abakwethu, kodwa ngifisa ukuthatha leli thuba ngibongele uMbali ohambeni olusha azoluqala. Ngibonge inkosi yami nakubaba Dlamini ngovumela inkosikazi yakhe iyofunela umndeni wayo amadlela alihlaza. Isilungu sithi the sky is the limit. Mina ngithi kuwe Mbali, hamba uyokwakhela indawo yangakithi igama elihle eMkhomazi.
13: Ngemvume yakho Matron. Ngicela ukuthatha nje leli thuba ngibonga kodadewethu ophinda bomngani wami uSister Dlamini Mbali.
14: Yebo sister.
13: Hi sister. Ngithi nje umfundise likhulu ngokuhlonipha umsebenzi. Ngikhumbula kahle nje ukuthi wafika kulesikhathi nje la isibedlela mina ngisanomkhubo ukuthi ngiyegqela emsebenzini ngiphume ngesikhathi engakabi isikhathi sokuphuma. Kodwa hayi kwanele wafika wena nje hayi ngafunda kwezami ukuthi kumele ngihlukane nalomkhubo wami omuphi. Oh gogo ke mebezolanda amaphilisi ngangivele ngibathethise baze bakhale mi iinyembezi. Kodwa nje wena wafika wangithela ihlazo dadewethu ngendlela othanda ngayo umsebenzi wakho. Mr. Dlamini ngiyakuzwela njengoba uMbali ehamba. Uzokube nenkinga nje uma sekushaya ikhazi zokubuya emsebenzini. Hayi okuhle ukuthi akayile phela phesheya kweyilandla. Ngakho nje nisazobonana nje nyanga zonke. Sengigcina ke nje ngifisa ukuthi inwele olude mina bami. Sengathi nje ungaqhubeka nomsebenzi omuhle eMkhomazi.
15: Oh.
13: Sengicishe ngikhohlwa phela ayibo ngingalenza kanjani nje lelo phutha. Ngicela ukubonga nje. Ngesikhundla engisitholile ngenxa yokuhamba kaSister Dlamini. Hayi impela abadala nje basuke beqinisile uma bethi nje kusinwa kudidelwane. Ngiyabonga Mbali. Ngiyabonga nje kusukela kusasa mina ngizobe sengaziwa ngo Sister in Charge.
15: Yes.
12: Bakwethu ake sithi gozololo ikhona sizothola kuya ngasethunjini. Uma siqeda ke uMbali uzodlulisa amazwi okubonga. Ikhona umndeni uzokhululeka. Siyabonga.

0: ayihambe ayisuke la ayisuke hamba spot wentombi kasibiya bo yelekelela nangu spot esho kungiqeda ayibawu
1: hayi bo khululeke womantombela uspot umane uyibakela umsindo nje akanalo ngisha lodi izinyo
0: hayi wazi wangibulala ngensini wentombi
1: kasatshela
0: ayike kodwa phela kuhle ngoba uyabika amakhona ongena egcekeni
1: hawu yena bandla usizo olukhulu kabi ngibonga nje ukuthi negeleke eqhaka minzi lutho uyakhumbula ukuthi icala hali kandosi balichitha kanjani ubuchopho ngenhlamvu mhlazane begqeze stolo usakhumbula
0: ungayiphathi ke leyo wemasibiya angizange ukuthi imbibi ngalolu suku ngisho nobuthongo ngabe ukhonga ngaze ngayeka
1: hayi dadewethu izinto ezenzeka kulesikhathi samanje zishaqitha ikhanda ngiyakutshela wena
0: akushiyo nokuthi ziyashaqitha ntombi sotolo kuvele nje kubanye kwamancane ungozicabanga
1: hayi kunjalo dadewethu iphi nje into dazi kaguduza lo wakhe ngonyameni
0: usho le okuthiwa isokala lehlehlela ngembazo
1: ngishona impela mantombela uyazi kwavele kwaphela nasozwaneni ngathi ngizwa indlela amaphoyisa alisingayathanga lo daba
0: kodwa ke phela we masibiya ngicabanga ukuthi nawo amaphoyisa akawaneli kahle ngoba phela ngesinye isikhathi ukuzwe nje talk shot imoto zawo
1: hayi phela eyongabikho kweimoto yeke uyakhumbula siyobuka isigameko soqhekezwa kwesikole ingane iphoyisa lasitshela ukuthi akukho elizokwenza ngoba igebengu zaseyiphunyukile
0: wow lalimane lizidlalela ngathi ke nje besingubani ke thina uma igebengu zehlula wona amaphoyisa
1: hayi uqinisile lapho mantombela phela ngoba nayizolo zumele umisipule wasininda ngodaka emehlweni nje
0: ibo
1: kodwa ngisasho namanje ukuthi ube mane bhaxi ngoba icala phela umphiko umntana ubengeka mbhece ngobe indinyama engayidlanga
0: hayi cha ngiyakuvuma masibiya uyakwazi ukubona umuntu odlawo nembeza
1: nje
0: namanje umzukulu wami uyaqinisa ukuthi uMantuli uyabahlukumisa emva kokuhamba kwethu nje esikoleni usenhlahla uthi uthisha umbizile engxenye washiya ngalazi
1: hayibo
0: ngiyakutshela
1: kahle wena
0: njengoba ngisho nje
1: kanti ishinga ngempela lithishelakazi he Pose ixazulwa kanjani ke lenkinga ngoba sinabo phela ufakazi.
0: Uyasi mina nginiso. Bengithi asimeme bona abazali balendawo. Abanezingane sifunda khona besasikole. Sishaya uJenge silibhekise khona esikoleni. Umbovu sizomtshela ukuthi asisamdingi uMsintuli.
1: Hayi, mantombela. Ukhumbule ukuthi abantwana bethu bafunda umatric nonyaka. Ngakho akukuhle ukuthi baphazamiseke ifundeni sabo.
0: Uyazi uqinisile masibini.
1: Ngempela.
0: Ngoba phela unyaka ungaphela uhulumeni engamlethanga uthisha ozongena endaweni yalo thisha sithi akamxoshe.
1: Kunje ngobusho nje intombi kamahlobo. Ngikhuluma nje umbomvu ulinda uthisha ozongena endaweni kaThisha uZwane wathatha umhlala phansi. Nyakenye cabanga. Hayi.
0: Hayi kunjalo dadewethu. Kusiza wona nje lama ayalethwa uhulumeni ngonyaka ofile. Basengenzini kuthi.
1: Oh sengibulala yensi intombi. Abiza ukuthi ama EAs mantombela ngoba asiza othisha ingakho uhulumeni ngabaqasho othisha abazosebenza ngokugcwele uthembele kuma educator assistance mayelana nosisho hlukumeza izingane ngibona ngakuhle nje ukuthi sicela umbomvu nesigumu sesikole bakhulume naye
0: awuzwa ke masibi hey uyazi bengazi ukuthi wena egcineni uzoqhamuka nesixazululo esiphusile kule ndaba
1: nje
0: hawo ngiyabonga ntombi kaSotobe

0: Mantuli. Hey, inkosi impela uDodge uyabukisa kulezi insuku. Ususe staff room njalo ngapha nje period. Hayi, imhlola ke lena. Yini Mantuli, kwenze njani?
1: Angithi wena nje Dlamini ongihlolela ibhadi.
0: Hayi, ngenzeni mina? Hayibo. Musungisukela kuyifikela
1: nje. Angikusukeli isikhumbuzo. Angithi wena othe abazali nabafundi abazongititinya.
0: Kahle wena. Sekuye ngamagama ekhehle njalo. Kodwa nawuzwa bo. Kunini ngikuza ngithi ihlukana nokuchwenza. Buka ke manje.
1: Oh, Nkosi yami, ungiyazisa maphela amahle. Engabe ngizowubhekela ubani ugrade 12A emva kwesigame esinzima kangaka?
0: Uwe Mantuli. Kahle kahle ukukhuluma ngani ngempela? Hayi, ngitshele phela Mantuli. Uyimisela ukungitshela ngokwenzekile noma cha? Ngibuza phela ngoba kumele ngiye kulo 12A okhala ngawo.
1: Abafundi bangixoshisa sokwenja lapha yana.
0: Musa wena. Hayi bobuthi uyadlala. Bangixosheleni. Umbikelini umfati.
1: Hawu umbovu dotso umsindo abafundi. Hayi bebesho kungiqeda wesikhumbuzo yazi. Angikaze ngiyibone indlela nje yana selokungazizalo.
0: Hayi ke le. Hayi angiyikhola ngempela ngixoxela yona. Bekwenze njani?
1: Bamane bangisukela nje ngingenze nolu.
0: Ncinci wena.
1: Ngiyacabanga ukuthi bebengayimisele nje ukufunda namhlanje.
0: Manje ke mina ke ngizokusiza kanjani uma ungafuna ukukhuluma iqiniso ngoba phela kulona iqiniso lokhulumayo.
1: Usuchaza ukuthini ke manje sikhumbuzo?
0: Uwe Mantuli. Akubuzwa nje ukuthi usengeyimithi yeway manje. Akekho phela umuntu ongamane nje akusukele nje mfowethu ungenze lutho. Ngisola sengathi wena vele ubachomela abafundi ngemfundo yakho. Vele kujwayele lo mkhuba wakho ke loyo.
1: Hayi, mina bengingahlusela lutho nje lubi.
0: Manje?
1: Bengizena nje ukuthi ngibaqhuquzele ukuthi bakhuthalele umsebenzi wabo wesikole.
0: Hayi, ngiyakuzwa ke. Manje ke pho uzohlala lapho uncela isithupha kuze kube yini?
1: Ikona kuphe kumele ngikwenze.
0: Hayibo, suka mawona siya ka 12A. Kumele silungise khona namhlanje phela lolu daba. Lungaze liphume esandleni.
1: Iso lungisa kanjani kodwa ngoba phela kuyacaca ukuthi abafundi abangifundi nalapho ngihambe ngakhona.
0: Hayi, makhathazeki wena, ngizokhuluma nabo mina. Phela bazonilwane ngakho ke bazokulalela.
1: Hey ngeke ngeke isikhumbuzo. Mina ngikulungele nje ukubhekana nabafundi okwamanje.
0: Uzokulungela nini ke? Hayibo, sukume wena Mantuli sami. Otherwise uzoyisola ngiyakutshela.
2: Sisibeka lapho isiphepho sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelo uKhozi FM.
3: Africa Day ifikile masibungaze ubunye amasiko amhlobonhlobo nobuhle bezwekazi lethu
4: uKhozi FM luhamba phambili.
5: Sanibonani eThekwini.
3: Waze Durban eThekwini ushaya umoya wolwandle.
5: Sasedubai.
3: Uvule umsakazi wakho omkhulukazi u90.8 kuya ku99.2 noma ungene ku-SABC Plus app ulalele uKhozi FM. Luhamba phambili. uKhozi FM.
4: uKhozi FM.
3: Luhamba phambili.
6: Indumezulu yomcimbi eziyakhala Mo Sun City ibuyile.
7: Woza ke sizobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl.
6: Amasango avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kuba umnandi beyaqala.
7: Kusobe kukhona iMafika Izolo, Youngstana, Khuzani, Shandesh nabanye abaningi.
6: Amathikithi aqala ku-R350 eTicket Pro nakwaSpa. Ithikithi lingenisa esangweni eSun City nase Super Bowl.
7: Siyakhala Mo Sun City. Ungaphuthelwa.
3: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
8: Mina elinda thana ungqondiswe uDotela Mtika Consulting.
9: Umuntu ubeke wangingiswa ne abesathathe kwisikhathi sokuthi ngiklerishe. Umuntu atholakala ngokuthi umele enze ipolisi yeresuseklerishile. Kanti cha, ipolisi yeresuseklerishile iyiphepha elisibonisayo ukuthi ngosuku othile, ngonyaka othile, wathweswicala, wagwetshwa inkantolo ethile, isigwebo saba kanje kuphela.
8: Awusichazele J744 expungement application form isima kanjani?
9: I'm going to go to the hospital.
3: Ulalele uLady D kuKhozi FM. Nakho ebekwenzeka.
10: Inamhlanje sihambeke sawufika cababa endaweni ke yasemzumbe ukubeke sibe nengxoxo ikhethekile nomnumzane uMusa wakamseleko.
11: Emoyeni ngilimele kakhulu.
10: Ngaphambi ukuthi siqale ingxoxo yethu. Ke singene kuJoyce noma Themba bonakele mseleko.
11: Uma ke uzalwa uFlo, lo Flo engihlale ngimbiza kakhulu.
10: And uyena uFlo esimazini.
11: Yes. Yeah. Uma aze angaziwa kanti imoto engihamba ngazo sibhala ukuthi thanks man. Kushuthi uma wami already kade ngambonga.
10: Okay.
11: Because ngithengila okhosini ngenza inself.
10: Yeah.
11: Ngibizwe umthole ephi mthimi khona.
10: Yeah.
11: Ngafonelwa umfundisi Shibe sowadlula emhlabeni wathi uma wami uwile ekseni ethu yesikoleni. Ngoba wayiphiphitha. She was not a qualified teacher.
10: Oh, okay.
11: Then ngasuka ngasavalelisanga kwalo okhosini ngaphindela ekhaya eMzumbe.
3: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi podcast yokhozi www.ukhozifm.co.za.

0: Yabona sesiyema phetholeni maphetholeni ohlelo lethu la namhlanje kodwa ke ngifisa nikwazi kakhulu kakhulu namhlanje ukuthi ke sizoba naye la uzikalala uzoba nathi empela ukhuluma into ebaluleke kakhulu namhlanje ukuthi uma umdayisa lahlekelwa izimpahla noma ibusiness lakhe ngesikhathi sesodlame noma ngabe imashi ngabe yini akhona namalungelo noma izinyathela angazithatha into enjalo nje besikhuluma ngayo namhlanje nompumelelo siyamazi kuzikalala ke sifundisana sazi ukuthi imithetho ihamba kanjani kanti kwesa nokunye njena okusithintayo habe lana he nangu ntando khambula uKing Coward into enkulu esikhuluma nizoyizwa nje nathi kodwa ke ngoqala ngaya qala ngitshela ukuthi yena waseba umuntu owazi yonke into kuhamba kanjani kuyalunga kuyahlangana kwenzeka kanjani ake angiphikise ke Methande kodwa kona ngizolithola ulwazi engifuna ukulithola Nakhohla siqhubekene sesigoqa impela lenyanga yomama sibonise sibenze njani. Yabona into ethanda ukungihlupa mina ithanda ukungihlupa le yesona. Yathanda ukungihlupa le nto entanda. Angikwazi ukuthi ngikubuye ngihleke noma ngathi ngihlekani indaba wo. Indaba. Aglutha. Imini engathi ngihlekani. Futhi angihleka sisho njalo.
1: Ah, uhleki vele.
0: Ngenzani ngiyakhala.
1: Unokukhala nje. Kuwukuthi manje ukukhala kwakho kunogigitheka.
0: Yebo. Ngisacela ukuthi mangikubona ke ngiqoqo nje. Ngibothi kuzokwenzeka yini. Kuyenzeka. Angizami.
1: Eh, awuzami sibone ukuthi kuyenzeka ngempela.
0: Ephumelele. Engathi la uzotheleleka manje.
1: Cishe ngathi hayi.
0: Engathi uzotheleleka da. Lalela ngifuna sitshele lo. So yabo mse hambile.
1: Yeah.
0: Noma ekhona. Labantu abazi konke into yonze yonke into ungazi kanjani.
1: Yeah.
0: Umlaleli uzomuzwa wese. Usungitshethe emvalo uma siqeda le nkulumo. Uthini nje umhlaziya yena.
1: Yeah.
0: Eh, umhlaziya lo. Yeah.
1: Ayambo. Hayi uyadinga ukuhlaziywa yini. Kade ngizokubopha. Ngizokubopha.
0: Awashija kwaqo.
1: Yo.
0: Awukana umse ukushitshela.
1: Ngizokubopha.
0: Kanjani?

0: Cozi FM napheshekelwa ndzeke siyakubingelela ko UK ko US sawubona sithembe nje ukuthi umuzwa wasekhaya uyawuzwa ku APS shakahle kakhulu ke la kuyo ke le ngoma imnandi kakhulu le ngoba le ngathi yona ngizoshada ngayo le
1: AP sounds uyamthanda
0: hayi ngathi ngizoshaya ngayo iste
1: okay ushada nini zazamnandi indaba shada nini
0: wi wi wi wi wi

0: ikhokhela indleko zokubuyisela umzimba ekhaya kumazwe angu 13 aseAfrika. Noma mhlawumbe uthembele kwisikhwama sesitokfela. Mina ke ngiyayazi mniningwane yeMetropolitan Funeral Plan yami. Nawe yenza njalo. WhatsApp Funeral ku 0860 724 724. Metropolitan, sonke singakwenza. Metropolitan Life ingxenye Momentum Metropolitan Life Limited. Umhlinzeko ogunyaziwe umshwalense noma ebolekiswe izimali kunemibande.
1: Ishumike neshakelombili mzuzu esele ngaphambi kwehora lapha ke lesihlantambama. Kuthiwa ke nje ke la ucabanga ukuthi ke umndeni wakho uvikelekile. Asibhekisise ke imniningwane Metropolitan Funeral Plan ikulethela ke la lengxoxo ke nje ngokusiqhenya. Kanti ke icover umngcwabo nje ke noma ngabe ke i-funeral cover ivama ke la ukumeleni ukuthathelwa ukuthola ke lokho ukukhululeka nje ke emphefumulweni. Usuke uyithathela lokho ukuthi umphefumulo wakho kahle hle ukhululeke. Kodwa ke lokho ke kukhululeka kungashabalala. Uma ke imniningwane ke ingacacile ekhathini eningi ama claims noma ke izicelo zeinxephezelo ziyabambezeleka hayi ngoba mhlawumbe ingekho icover kodwa ngenxa ukuthi ke ulwazi olubalekile zincwadi ezidingekayo noma imniningwane yepolicy ayizange icacise kwaseqaleni ingakho ke nje ke kuba ke neqiniso kuqala ngokwazi kahle hle ukuthi ke yini edingekayo ngaphambi kokuthi ke njikela kufike ke isikhathi ke sokufaka iclaim.
2: Impela ke tjatha ke ngokukhuluke kuzothuba futhi ke sibelela nje lapha nasibikeleke nje lapha ke iKZN Regional Manager usisi uzanele Mkhabela nje othela namhlanje abaka Metropolitan nje bafuna usibeke sithomile kancane ngezinto ke lapha ke ifaka ifuneral cover ke yabo mhlambe nje sizanele sibikele futhi sikwamele ngokukhulu kwenje ukuzathoba
3: uyabonga ukuthi ngibukelile lana ku Okhosini FM. My name is Zanele Mkhabela, Regional Manager of KZN. So thank you very much ukungibukela kwenu. Ngimisela ngokuthi nginikeze yonke imniningwane ebalekile mayelana ne funeral cover okumele ukuthi abalaleli babe nayo ukuthi bayiqonde ngaso sonke isikhathi. Siyabonga.
2: Siyabonga kakhulu sisami. Mhlambe nje umbuzo oqala ke ngathi yimiphi ke imniningwane ke evamile ke noma mhlambe ke incwadi eyivame nje ukuthi mhlambe ibambezele ke ukukhokhelwa kwama claims omncwabo.
3: Basakazi okubalekile kakhulu ukuthi ngaso sonke isikhathi fanele baqaphela abalaleli ukuthi yonke into imi ngomumo. Imvamisa ke okuyaye kuvimba ukuthi abantu baclaim ngokusheshsha ukushesha kuqedelwe ukuthi kukhona labantu ofanele bafonelwe ba verify ukuthi uverify uku
1: Yes,
3: ngiyabonga. Uqinisekisa ukuthi hayi ngempela lo muntu uyena siyamazi. So uma kudileke lapho wangathulakala lo muntu efonini kuba inkinga enkulu yokuthi thina sikwazi ukuqhubeka neclaim. Kufanele iqala siqinisekise ukuthi ngempela lo muntu uyakwazi. Nokunyekeke uma kuukuthi yamaphepha waphelele. Sefanele uphindele emuva kulokho yofuna amaphepha ikho khona lokho ke okwazi ukuthi kuvimba ukuthi kusheshe uma sikuclaim.
1: Yini lenza ukuthi imndeni mhlambe ibone ngesikhathi sokufaka kweclaim ukuthi hayi engathi hayi khona khona okungahambi kahle la ulwazi liphelele.
3: Eqinisweni nje thina njengendlamnyama asikujwayele ukuthi sikhulume ngalezi zinto zokufa. Kuba sengathithi unomkhokha khona umkhokha uvulayo ekhaya. Uma kukuthi uthakuhlalwe phansi kukhulunywe ngalesi simo kanti eqinisweni siyafika nanoma kubani sonke sizodlula emhlabeni kufanele ngabe lesi simo sesiyasazi siyasikhuluma so ngicela ukuthi yonke imndeni ikwazi ukuthi ihlale phansi ikhulume ngalokho ukuze bakwazi ukuthi abantu bakhaveke ngendlela efanele futhi keke laba bathatha ama policies kuhle ukuthi bahlale bewabheka ngaso sonke isikhathi ukuthi le information noma lokho aba okwa type phansi kucorrect yini ukuze bangabagweme ukuthi bangabe nayo inkinga ngesikhathi sokuclaim.
2: Mhlambe ke sizanele ke ukuqonisisa nje kahle imininingwane ke yepolicy yakho namhla nje mhlambe ngakusiza kanjani ke ukuthi ugweme ke ukukhathazeka mhlambe mase kufanele ukuthi ke usuku lokuhlukumezeka mhlambe umndeni usuyahlukumezeka kusasa ngoba awuzange mhlambe uze uqikelele kahle hle ukuthi ufake kwipolicy yakho namuhla izinto ezibalekile.
3: Kungathatha isikhathi eside kakhulu ekubeni kufanele ngabe umuntu mase eshonelwe akabi nayo inkinga yokuthi lokho ehlukumezeka ngokuclaim. Kufanele ngaso sonke isikhathi aqikelele ukuthi lezi zinto zonke ziphelele. Wonke ama document aphelele na yonke imininingwane ekhona icorrect ngaso sonke isikhathi. Kuyasiza lokho kwenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi ena umuntu wathatha ipolicy kudala akasayibheki ubuzasibalekela nokusibalekela athi hayi angisawafuni mina ama funerals. Kanti kubalekile ukuthi abheke ukuthi le policy yami isengakwazi ukungcwaba manje ngoba phela umunye unyaka lo 2026
1: akusafani ngalesi sikhathi
3: sakudala manje so kufanele ukuthi ihambe nesikhathi naye
1: hey wabalula iphuze engakaze ngilindele
2: ukuthi hayi namazi nginake le
1: ngoba uyazi ukuthi khona on a policy mhlambe yango 1995 yebo uyakhokha yena kodwa uhleli nje kanti manje akabheki ukuthi mhlambe isikhathi namanje
2: update nje zonke izinto ho madodhi hayi bafethu
1: ibalekile le
3: kanti njengamanje ibhokisi nje lilodo selila ko 20,000
1: uyabona ke
3: 250,000 u 10,000 ungenzani ke ngawo
1: hey ngeke siyazi lento ikhuluma ibalekile engicabanga ukuthi umlalelo wethu namanje njengamanje ulalele mhlawumbe ucabangayo ukuthi hey nami ipolicy yami ngayithatha kudala ngicabanga ukuthi mhlawumbe kuzomela sokume naka bheke ukuthi eyintweni kanjalo kuhamba kanjani siyabonga kakhulu sisi ukuthi ubalule iphuzu ebalekile kanjalo mhlawumbe uqondisisa kahle kimininingwane yepolicy yakho namuhla kungakusiza kanjani ukuthi ugweme ukukhathazeka okungahlukumeza umndeni ngelinye ilanga
3: umndeni fanele uhlale phansi ukhulume ngaso sonke isikhathi ukuthi kwenzekalani nokuthi keke ngaleko ukuthi kunani kuma policies ufanele uqonde ukuthi uyimalini manje umncwabo ngoba ngesikhathi uphuma uyo sekumncwabo akufanele ubuqale phansi ufanele uthathe ikweletu ikweletu ngeke kufanele ena uthathe ipolicy izokwazi ukukhava ungabi nazi ikweletu ngesikhathi usushona yilokho kokusizayo ukuthi njalo ufanele uqinisekisise ukuthi zonke izinto zakho zime nomunye
2: hayi impela ke sibonga kakhulu ke okwamanje sizizanele ke sobuya nje kuwe mangabe sesiqeda ngapha ukuthi singene kwezemigwaqo nokwanto timo
4: ezemigwaqo nokwanda tima
5: 1649 isikhathi sakho mlelo khozi kantima ukuthi uhamba khona eThekwini lapha ku N2 mangabe nje uqhamuka lapha ku Spaghetti Junction ubheke ngasemhlanga futhi ke ugada ngempela nalapha kwaMashu ngoba futhi sekuneimoto eshayisene futhi nalapho ingakho ke ngithi ke lo N2 ubheke lapha enyakatho uthanda ukuthwala kanzima nje impela engathi ke unganqa ku M4 ku M4 indawana nje inginike inkinga ilapha yakuse Virginia maqhamuka ngaseThekwini ubheke ngasemhlanga kodwa ngale kwalokho cha angiboni ukuthi ke inkinga ziningi leyo ndlela kanti mawukuthi usuka khona eThekwini ubheke ngakhona eMaritzburg njengamanje cha siphethe kahle emgwaqeni ngiyayibona kodwa ukuthi ke inkinga isuka le lapha ngase Cliffdale ubheke ngakhona ke futhi eThekwini sikhona isiminya minya njengamanje engathi ke ungayinikeza imizuzu mhlambe nje elapha nje mhlambe imizuzu mhlambe yishumi noma usuyokunika kuona ke R103 phakathi nesifundazwe cha konke kuhamba kahle nje impela namhlanje Vanrienen njengamanje ngiyabona ukuthi nje impahla eyami neyakho cha iza kahle ke mfethu kanti mawukuthi uhamba khona futhi eGauteng uqaphele kakhulu ngoba ngiyawubona ukuthi uN1 uza nje nomnyakazo othanda ukubanza inyana ke njengamanje kale kwalokho ke futhi kumele uqaphele ngoba lapha ku R24 ngakhona futhi ke OR Tambo isikhungisendiza kuneimoto eshayisene emva kwa Barbara Road njengamanje ke ulapha phakathi nomgwaqo ilapho engibona khona engathi ke bamatasa abo sizo oluphuthumayo ugada ke indlela oshayela ngayo ngiyakunxusa nje futhi ngalesi sikhathi usebenzise izibuko uqalaze yikho futhi lokho maselibumbene ihora lesihlanu.

0: Msakazo olalela ukhosi olumaphiko phiko mina ngumusa nkosinathi ngokwamshengi sibongo umshiza wentombi zakweshabalala sakubingelela sasekhaya kwena ke mlalelo khoza fam kanti ke silithimba ubusuku obuhle angihambi ngethu khona ohlengiwe umntakambatho producer lolu hlelo ekhona futhi ke lapha ke nomine enhle mnqayi yena kuhleli ke inkinobhini sikubingelela noma ngabe ukuphila khona ngenza ukuthi usekhaya noma ngosemsebenzini sohlala nawe kuze kosha lapha ke ihora leshumi kodwa uhlelo uzoqhubeka kuze kosha lapha ke ihora leshumi lambili phakathi namabili kulona ke ukhosi FM angikutshele ukuthi yini esuke siyiphethe kodwa mhlawumbe ngakaqali lapho ake siqale sibungaze noma futhi sithuleke isigqoko siphinde siphakamise futhi isandla ikakhulukazi ngoba usuku lwa namhlanje usuku lwe Africa ingoma esingene ngayo uMusa ihamsana ke noTsepo Tsola ithi bophelo le ngoma ke ihamsana naso isigqi ihamsana nawo umuzo ukuzazi ukuthi singobani ngoba phela ke lolu suku usuku lokuthi sibungaze ubuthina njengama Africa nokuba kunjalo uzokhumbula ukuthi njalo uma kumsomluko kulolu hlelo ubusuku buhle siyayisibeke nengoti abahlukene abaqhamuka ke kwimkhakha ehlukene yempilo ngabe usomabhizinisi noma ngabe ke usifundiswa emkhakheni wakhe sibameme sizohlala nabo la emsakazweni Khoza FM namhlanje sizoba naye ke soba naye sihambe isethe sohlala naso kusukela manje kuze kushaye 9 o'clock ngale kuka 9 emveni kwezindaba sobe sasingena ke kwinhlelo zezemfundo emsakazweni okhozi olumaphiko phiko kuyothi ke ngehora leshumi mina bese ngisibeka phansi intambo uqhubeke ke vele wena ke mlaleli okhozi fam uhlale ke nomsakazo ukhozi olumaphiko phiko wena ke mlaleli nawe uzoxhumana nanthi ngokuthi ke uthumele ke voice note yakho kule nombolo yethu ke ka WhatsApp number inombolo yethu ithi 071 16 39874 noma ke ungene bukhoma kule nombolo elula kodwa 0860024 37 kulona ke ukhozi olumaphiko phiko kanti ngikwaziseke futhi lapha kwinkundla zokuxhumana abafuna ukuxhumana nathi ungasilandela kuzona zonke inkundla zokuxhumana kodwa ke mawubhala uthi hashtag ubusuku obuhle kuzona ke inkundla lezi zokuxhumana mhlawumbe singakangeni kwisambili sethu sohamba naso namhlanje noma esokhuluma naso ake ngiqale ngokuthi ngidlulise laba ukuze uhambo lwethu la namhlanje lungaphazamiseki.
1: Zitike ngomdlalo ohlaba umxhwele wokuspina ngespina zonke Tournament of Champions. Ungawina ingcenye yemali engu 500,000 rand. Lelu phethe ngo 2 rand noma ngaphezulu kuma slot akhethiwe. Wenyuke kwi leaderboard. Hollywood Bet. Kumnandi ngokwedlulele ukuspina nathi. Betcha manje. Kunemigomo nemibandela. I-Hollywood Sportsbook ingabagembolisi abasemthethweni. Abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula. Abanqobi bayazi uma sekumele bame. Inombolo engakhokhelwa yokululeka ye-South African Responsible Gambling Foundation. Ithi 0800 006 008. Noma uthumele u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710.
2: Ezikhathini ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-200 wamarandi e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshele sikhumbuzo. Bhalisa namuhla, kulula, awuhlolwa mpilo futhi akugcwaliswa amaphepha. SMSa ukhozi ku-44419, ku-44419. I-Clientele Life, i-FSP egunyaziwe, kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense. Imibandela iyatholakala online. Kusebenza amanani ajwayelekile.
3: Ubusuku obuhle noNkosinathi Mshengo.
0: Msakazo olalela ukhoze olumaphiko phiko igama lohlelo obusuku obuhle ngale kwechitha isikhathi kwena ke mlalelo ukhoza fam njoba ke sishilo sithi sinaso isihambeli sethu njoba sihlaleke nongoti abahlukene kule ngosi injalo ke uma kungumsombuluko namhlanje sikhuluma noSibonga Konke Makhatini owaziwa kakhulu lapha ke ngelika Miss Tap Tap uyindodakazi waloyo ke owayengumshayi wesibhakela ilapha ke umnumzane ke Elijah Tap lapha ke Makhatini uSibonga Konke use zakheleke kakhulu uDumo emkhakheni Kwe marketing nezobumnandi ngenxa ke umsebenzi omhle awenzayo ukuthuthukisa ke laphana ke ama brand ahlukahlukene kanike nawo futhi umphakathi mhlambe ngeke lokuchitha isikhathi ake ngibingelele ngibukele emsakazweni Khoza FM yena ke u Miss Tap Tap sawubona
4: sawubona futhi amunjani
0: siphilile thina wena ka Makhatini uphilile nawe
4: Hayi ngiyirayithi kakhulu ngiyanga. Ngiyajabula nokuba like hi. Ngaphandle kokuthi nje nami ngiqhubeke nje ngikhulume angibingelele phela nabalaleli sengathi singathi manje sibhekane sodwa ngisenayo inhlonipho ngisababingeleli nabo ngiyababingelela.
0: Siyabonga kakhulu. Sinawe namhlanje la imsakazweni Ukhoza FM noma sikhuluma nawe namhlanje iAfrika yonke ibungaza usuku leAfrika. Kodwa ke futhi igama lika babu wakho ngikubona la usulisebenzisa sebekubiza ngo tap tap mhlambe awunikeze umlaleli ekhaya ukuthi umuntu esikhuluma naye namhlanje ungubani nanokuthi uqhamuka kuphi.
4: Okay, okokuqala ngizothanda nje ukubonga kakhulu ukuthi benginikiwe lokuba ingxenye lolu hlelo namhlanje. Kuyintokozo enkulu kimi ukubalana phakathi kweni. Igama lami nguSibongonke ngamakhathini, kodwa ke osaziwa ngelika Mr. Tap Tap. UMr. Tap Tap igama laba kwami ngoba bese ushilo. Sengigcina sekuyi stage name sami ngoba ngaze ngaba nenkampani yaka marketing eyi Tap Tap Marketing Agency. Ngisuka laphana ke phansi ke showe nguThumbu uLastborn waMbethi Manqindi.
0: Sibonge. Mhlambe singakaqhubeki. Ngiyafisa ukuthi ngikuzwise lokho. Angazi ukuthi yini oyivulele ngalapho eyenza ukuthi ngizizwe uma kukhona okuvulele ngiyacela ungicishele kona kuze singaphazamise ngoba khona ngizwa kunalento nje feedback lapho.
4: Ngiyacabanga ukuthi ngoba bekade ngilena imoto yona le esiphazamisayo.
0: Okay. No no no khululeka. Ngicela ukukulalelisisa le clip le.
5: Igama lami ngubayiraja makhathini ngokuhlala ngihlala endaweni engaphansi kwasehabeni before kade ngisesitene ngabuya esitene ngazosinza ngasekhaya ngoba nomphisamasanana enye engiphila ngalo elikhona kumanje
0: ya izwi likababa wakho leli ya izwi likababa wakho leli mhlambe mangake singakangeni kuwena uma ungamchaza nje kafushane ubaba kubantu abangamaziyo nabantu abezwa igama lika Tap Tap Makhathini bayezwa nje ukuthi wayeyingalabuthi kwemkhulukazi makuziwa ke kwiboxing.
4: Ubaba wami uDr. Tap Tap Makhathini uyindoda nje eqotho othandayo umndeni wayo enothando futhi enakekelayo. Ngiphume umndeni ke omkhulu ubaba benamakhosikazi awu-4 angeke ngande kodwa kakhulu lapho. Ngiyaqhenya kakhulu ngaye ngomsebenzi wakhe omuhle awenzile futhi ngaleso sikhathi asebenza ngesikhathi kusane apartheid kodwa wakwazi ukuthi asebenze ngokukhulu kwikhandla nangokukhulu ukuyimisela igama lakhe namanje lisakhona. Ngikhumbula nje wena ngikhumbula ngisenza u-standard 3 ngathi ngithi ngisingibhala laphayana i-test kwaphuma iphepha lafika linobaba. Ngakulula kakhulu ukuthi mina ngiliphase ngoba vele ngiyamaza ngithi lo muntu ngihlala naye. Ngiyaqhenya kakhulu ngalo yamuntu uyiqhawe muhle umsebenzi wakhe awenzile namabhizinisi akhe futhi asakhona sawabambile kuyasebenzeka sibambisene nje sokumndeni.
0: Yini eyenza ukuthi uma ngabe soqala ukusebenza mhlambe beso sebenza lona igama lika baba na ubizo ngo Miss Tap Tap?
4: Uyazi ukuthi nje nganginakile ngiqala ngathi nje ngivula i-Facebook fami ngathi nje ngu Miss Tap Tap. Ngingakabi u-NC nje ngangisamncane kakhulu ngaleso sikhathi. Kodwa ngathi uma ngiqala sengingena kwa-marketing sengiqala sengi-MC-a ngathi nanti igama ngizolisebenzisa ukuze igama lababa wami noma ngabe kuthiwa kanjani lingagcini ngayo liqhubeke naseyinganeni zakhe ayizalayo.
0: Uma uso wena into ekwenza ukuthi mhlambe nawe ngoba njengamanje ngibona ukube umsunguli wayi Tap Tap Queens wasuqala futhi ne face uzoyichaza awuwachazela ama business ongene kona nanokuthi uvuso lakho lengena kuma business luqhamuka kuphi ngabe seliqhamuka lusaqhamuka kuye ubaba?
4: Hayi lusaqhamuka kuye ubaba ngoba nje ekhaya kuthi sonke akekho umuntu oqashiwe sonke siyimele sinama company zethu sinama business wethu awe esiwenzayo mina ke ngenza ke izinto ezahlukahlukene yine sibonga konke lo company yam leyo ka construction ngiphinde ngibe ne Tap Tap Marketing Agency ledila nama brands okumarketer kanjalo kanjalo bese ngizoba ke iface yenye inkampani khona laphana empangeni iModish boutique ngiyakhangisa ngempahla zabo inwele na wonke ama-service abawenzayo ngoba benza ama-service ahlukahlukene.
0: Ngifisa ukungena kuleli okhuluma ngayo le construction. Njengomuntu wesifazane nomuntu othu mayibheka makukhulunywa ngezinto onobuhle nabobani umuntu angakuhlanganisa nalezo zinto noma kulumbanisa nalezo zinto. Kwa construction ungene kanjani? Yini le ekuhehile wena njengomuntu wesifazane oyilolo hlobo oyilona okubungene khona?
4: Into eyangenza ukuthi ngingene ka-construction usisi wami omdala ubedane nje ngicathulisa engifundisa kancane kancane ngagcina nami sengingenile. Ebengilekelela sengisoda khona ngisho ukuthi ngabe nginike yokugcwalisa i-document la sengisala ebehleze khona. Akaze ngabibikho nje empilweni yami lokho nje kwathi inhlo noma ngabe kwenzakalani ngoba ngabe nginenkinga ngasho ukuthi hayi ngishoda tholinono wami lo. Ngikunakekele nje kakhulu.
0: Ngiyakuzwa. Ngizothi ukungena kwezamabhizinisi ezinye zezinto ezithi mazibe ezingelula ezidinga ukuthi umuntu impela abe umuntu oqeqeshekile noma ukwazi ukuba nomumdla nokumelana nazo zonke ezinye inselelo. Wena umelana kanjani lalezi inselelo eziba khona ebhizinisini? Mhlawumbe ikhona lento yokuthi ngoba vele ibhizinisi belivele likhona ekhaya mhlawumbe uyibambe khona?
4: Bekulula kakhulu mina ngoba vele ngikhule kunamabhizinisi ekhaya. Yonke into benziwa bekhona nawo namatekisi nazo nezitolo yabo kuningi okwenziwayo kwabalula kakhulu mina ngoba ngithema ngavula amehlo emabhizinisini vele akhona hayi ukuthi khona into entsha esengiqala into enje bese ngiqala yiyo le yaka marketing
0: yes
4: ukuthi ngibese ngaphakathi kumina.
0: Okay, isiphi ingqinamba umhlambe ongathi uke wabhekana nazo kakhulukazi ngesikhathi noma ujwayele ukuthi uhamba ubhekane nazo ikakhulukazi masikhuluma ngezinto ezithinta i-business njengomuntu wesifazane?
4: Zibaningi khona kakhulu ngoba okwesinye isikhathi abantu becabanga ukuthi uthola mina ingqinamba bengiba nazo. Omunye umuntu eceleni ebetshela ukuthi ngiyithole umsebenzi ngokuthi yena ngizala u-Dr. Tep Makatini. Omunye uzoba nakho mhlampe ngakheke kangconywana shuthi hayi ngithola izinto nje kalula noma mhlawumbe sekukhona umuntu esengimtholile kanti cha kuwo wonke abantu engisebenzisana nabo ngilwele. Ama-companies engisebenza nawo njengamanje ku-DSTV sebenzisana no-SAB u-Dr. Mohadu udokotela wamazinyo nama-surgeries awu-6 ngiyamsizana lapha naye kwi-marketing ngiphinde futhi ngisebenze ne-One More Night event. Eminyakeni edlule mhlampe u-2 ngisebenzisane nenye inkampani ekuthiwa Ingodini Bundus ngasebenza ne-Ilovo ushukela yabona inkampani Ilovo Sugar
0: yes
4: kanye nama-Tolly Funerals namanye-ke namaningi-ke amanye sengasebenzisana nawo.
0: Ngoba ishiwo uwe le lo okhuluma ngayo ikakhulukazi le yezinto noma ngizothi ngolimi lwesilungu nithi ama perception le yezinto abantu abazikhulumayo mhlawumbe ngenxa yokuthi umuntu wesifazane abuke ubuhle bakho bese cabanga ukuthi mhlawumbe eminye iminyango ivula ngobuhle. Ngifuna ungichazele ezinye zezinto eziba ingcindezi ikakhulukazi njengomuntu wesifazane onjengoba uyena usebhizinisini nazo zonke lezi ezinye izinto zeyinkulumo abantu abazoyikhuluma eceleni bacabanga ukuthi kusho ukuthi kuvuleka iminyango ngezinto ezithile. Mhlawumbe futhi ukungikhiphe nesithombe sokuthi kuyenzeka yini uma usebenzisana nabantu abangabesilisa bacabange ukuthi ukuze kwenzeke ibhizinisi mhlawumbe kufanele kuqale kwezinye izinto.
4: Yebo kuye kwenzeka ukuthi sengilento le yebhizinisi sengizele ngenye indlela. Uma ngibona ukuthi lapho umuntu wesilisa engizosebenzisana naye and mhlawumbe uwumuntu othanda abantu besifazane ngivele ngifike kuye vele sengimbiza sengithi babu wami uyabo leyo muntu loyo uma ukuthi uzomshela umthini umuntu esethe babu wami yabo sengiza nje ngale iyangisiza kakhulu leyo ukuthi vele abantu bazohleze bekhuluma angisayifake ekhanda umuntu uzohleze ukukhuluma and kungcono umuntu uma bekhuluma ngawo okusho ukuthi lento yenzayo ikhona. Uma ungenzi lokuthi uhleze ekhaya ngeke umuntu ezokhuluma ngawo kodwa uma ukuthi lo msebenzi lo wenzayo yabona ukuthi hayi boomerang ngeke abantu bengahlali bengakhulumi ngawo kuze vele ne-following yami inyuke ekhulumani ngami ayikho inkinga kodwa mina ngiyazi ukuthi umsebenzi wami uhleni futhi ngiwenza ngokukhulu kwesikhandla nangokukhulu kunakekela.
0: Kulungile ngizofisa nge ungibambele kanjalo ungaluvala icingo ngifuna nje ukuthi sishone ngapha sethu uthi ugwinyamathe so basiqhubeke nodaba. Kona ke mlalelo Khoza FM ihleleke naye inkosazane ezalwa lapha ke ingqalabutho ubaba uTap Tap Makhatini owayingumshayike wesibakele. Sisebusinessini mhlambe kukhona okuthile wena njengomuntu omusha suyi usukulule le lokubungaza iAfrica okungenzeka ukuthi mhlambe nawe ungafisa ukuthi nawe ubuze ngoba ke kuthiwe ke uyithola uzoyithola kanjani uhleli khonini. Ilula kakhulu inombolo thumele ke ivoice note yakho la emsakazweni Khoza FM ngabe ke unombuzo noma futhi ungene bukhoma kule nombolo elula kakhulu 0863002437 Glodu Ukhozi or Maphiko Phiko.

0: Bafundi, singakaqala isifundo sanamhlanje. Ake ngixolise nje ukuthi izolo azange siyifunde iMaths. Ngiyacabanga ukuthi nimbonile uZweli ezongibikela ukuthi kunabazali bebefisa ukukhuluma nami.
1: Yes, ma'am.
0: Ileso sizathu ke senza ukuthi sigcine singafundanga. Bafundi, ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi isikhathi sihamba ngokusheshsha. Maduze nje kuzomela senihlalela ivivinyo zokuphela konyaka.
1: Yes, ma'am.
0: Lokho ngikusho ngoba phela abanye benu bachitha isikhathi ngezinto ezingabalekile futhi ezingaqondene nomsebenzi wesikole. Niyabona iMaths isifunde sibucayi kabi. Akusibona bonke abafundi abaphumeleleyo uma kuza kulesi sifundo.
2: Ma'am, sorry, ngicela ukuphawula. That is I'm allowed.
0: Khuleka noSipho. Sizokwakha la.
2: Uthisha umzobe usifundisa iMaths kusukela ka grade 10 futhi bese iphasa kahle. Inkinga iqale sesifika ka grade 12.
0: Nosipho. Uzama ukungitshela ukuthi angifundisi kahle mina.
2: Hayo.
0: Angifundisi kahle mina Nosipho, wena Nosipho.
2: Ngicela uPaula ma'am.
0: Ya, ufuna ukuthini ke sinenhlanhla?
2: Ngifisa nje ukuvumela kulokho okushoyo. Yes, iMaths siyayazi ukuthi ayilule just like other subjects.
0: Oh, good, good, good. Ngiyajabula ukuthi kukhona ovumelana nami.
2: Cha, bengingakaqedi ma'am.
0: Oh, okay. Kulungile, ungaqhubeka ke sinenhlanhla.
2: Ma'am, mina ngibona sengathi sichitha isikhathi esiningi sixoxe indaba uma ngabe kuyi-period ye-Maths. Kungakuhle sisebenzise lesi sikhathi sethu kahle ukuze siphumelele.
3: Eh, uqinisile usinenhlanhla.
0: Nosipho ke uzama ukuvala umlomo wakho.
3: Ngiyaxolisa ma'am ukuthi
0: awuzwanga ukuthi ngithethula. Ngizokukhuza kuze kube kangaka wena ntombazane. Niyabona nina grade 12 nizofaila nonke i-Maths kulonyaka. Ngoba anilaleli, anizwa nini? Into eniyaziyo nje ukuhamba nikhefuza ngegama lami endaweni la. Lalani la mndana ngimtshele mina. Ngafunda ngagogoda mina. Ngikhuluma nje i-certificate zami ziyale ngodongeni.
4: Hey kumantu,
0: ubu.
4: Simfuni, kumantu. Simfuni, kumantu. Simfuni, kumantu. Hathi kumantu liphathi.
5: Grade 12. Grade 12 A. Kwenze njani? Nkosazana. Ngicela ungishiye kancane ngikhume nabafundi.
0: Hayi cha mphathi. Ungakhuluma nabo ngikhona.
5: Hayi ngiyacela Nkosazana.
0: Thisha omkhulu. Angeke ngiphumile eklasini.
5: Miss Dula. Ngicela wenze ngicela kuwe. Singalokhu siqobisana ngamazwi.
4: Uma mama, uma, awuma, awuma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma, uma.
5: Grade 12A. Kuyangidumaza ukunibona niphethe ngalolu hlobo. Lesenzo senu asamukelikile neze. Ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo sokubiza abazali benu, ngifisa ukuzila kalenu ngalomsindo ongikhiphe ehhovisi.
3: Ngifisa ukukhuluma ngabani?
5: Ngilalela noSipho.
3: Khathele thina lokho siphoxa uMiss Ntuli.
4: Yebo.
3: Uma ngabe ngene eklasini usibelesela njalo nje ngokuthi sizofaila, hayi ngeke. Kunjalo nje akasifundisi nokusifundisa ulibala ukusithumela ngezifundo zakhe.
4: Yebo.
5: Bafundi. Kuliqiniso lokushoyela umfundi.
4: Yebo.
5: Cha. Ngiyanizwa ke bafundi. Ake sifune ikhambi lokulungisa inkinga esibhekene nayo. Lalelani bafundi, lalelani, lalelani. Lalelani bafundi. Okokuqala uthisha ukasho umnyango wezemfundo ngaleyo ndlela kaninalo ilungelo lokumxosha. Okwesibili uhulumeni akabaqasho othisha kulonyaka ngenxa yesimo sonono. Ngakho ke uma nithi uMiss Ntula kahambe nizohlala ningena uthisha we-mathematics uze kuphela unyaka. Yiloke nikufunayo?
4: Yebo.
3: Sithi thina uMiss Ntula akasuse ka grade 12 kuphela. Ukhona thina uthisha osifundisa kahle i-maths.
4: Zobe.
5: Kahlenbo. Kahlenbo. So ilungisa kanjani inkinga njengoba sekuzalela ihlokohloko nje? Bafundi, kuzomela nilungise izinto noma isintulo. Lalelani. Ngizomcelele lapha eklasini azokhuluma nani. Emva kwekhefu. Emva kwekhefu, siyezwana? Ngiyabuza 12A. Siyezwana?
6: Yes
5: sir. Siyezwana na?
6: Yes sir.
5: Good. Sengaqoqa ke incwadi zenu, nilungisele ukuya ke eklasini elilandelayo.
7: Oh.

0: Mantuli. Hey, inkosi impela uDoge uyabukisa kulezi insuku. Ususe staff room njani ngapha nje period?
1: Hayi,
0: imhlola ke lena. Yini Mantuli, kwenze njani?
2: Angithi wena nje Dlamini ongihlolela ibhathi.
0: Hayi, ngenzeni mina? Hayibo. Musungisukela kuyifikela
2: nje. Angikusukeli isikhumbuzo. Angithi wena othe abazali nabafundi abazongititinya.
0: Kahle wena. Sekuye ngamagamikeli njalo.
1: Ngikhuthana nokuzwa bo.
0: Kunini ngikuza ngithi ihlukana nokuchwenza. Buka ke manje.
2: Oh, Nkosi yami, ungiyazisa maphela amahle. Engabe ngizowubhekela ubani ugrade 12A emva kwesigameko esinzima kangaka?
0: Owe Mantuli. Kahle kahle ukukhuluma ngani ngempela?
1: Hayi, ngitshele phela Mantuli.
0: Uyimisela ukungitshela ngokwenzekile noma cha?
1: Ngibuza phela ngoba kumele ngiye kulo 12A okhala ngawo.
2: Abafundi bangixoshisa okwenja lapha yami.
1: Musa wena.
0: Hayi bobuthi uyadlala. Bangixosheleni. Umbikelini umphathi.
2: Hawu umbovu uDonsi umsindo abafundi. Hayi bebesho kungiqeda wesikhumbuzo yazi. Angikaze ngiyibone indlela le nje yana selokungazalwa.
1: Hayi ke le. Hayi angikhola ngempela ngixoxela yona. Bekwenze njani?
2: Bamane bangisukela nje ngingenze nolu.
0: Ncinci wena.
2: Ngiyacabanga ukuthi bebengayimisele nje ukufunda namhlanje.
0: Manje ke mina ke ngizokusiza kanjani uma ungafuna ukukhuluma iqiniso ngoba phela nginomqiniso lokukhulumayo.
2: Usuchaza ukuthini ke manje sikhumbuze?
0: WeMantuli. Akubuzwa nje ukuthi usengeyimithiwe waye manje. Akekho phela umuntu ongamane nje akusukele nje mfowethu ungenze lutho. Ngisola sengathi wena vele ubachomela abafundi ngemfundo yakho. Vele kungujwayele lo mkhuba wakho ke loyo.
2: Hayi, mina bengingahlusela lutho nje lubi.
0: Manje?
2: Bengizema manje ukuthi ngibaqhuqhuzele ukuthi bakhuthalele umsebenzi wabo wesikole.
0: Hayi, ngiyakuzwa ke. Manje ke pho uzohlala lapho uncela isithupha kuze kube yinini?
2: Ikona kuphe kumele ngikwenze.
0: Hayibo, suku mawa nasiye ka 12A. Kumele silungise khona namhlanje phela lolu daba. Lungaze liphume esandleni.
2: Isolungisa kanjani kodwa ngoba phela kuyacaca ukuthi abafundi abangifundi nalapho ngihambe ngakhona.
0: Hey, makhathazeke wena, ngizokhuluma nabo mina. Phela bazonilwane ngakho ke bazokulalela.
2: Hey ngeke ngeke sikhumbuze. Mina ngikulungele nje ukubhekana nabafundi okwamanje.
0: Uzokulungela nini ke? Hayibo, sukuma namantu lisambe. Otherwise uzoyisola ngiyakutshela.
3: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo. Esethulelwa ukhozi FM.

0: Wow, ngiyangozwa ukuthi unomkulunkulu unesiphiwo sokuthandaza nayo yonke lento le kuwena. Shusha uNkulunkulu kuphinde eyiningi kahle kahle. Ngiyakuzwa nasey'ngomeni zakho ukuthi unakho ukushweleza, unakho uyabo yonke leyo nto leyo. Mhlawumbe uneminyaka emingaki ukuwona lo mkhakha, ukuyona le ndima yomculo nje? Uyiphi ingoma wathi uma uqala uyikhipha wayibona ukuthi iyona le ngifake kubantu?
1: Ngizoqala lapha umsakazi wami omuhle. Ukucula ngiqale kudala kakhulu. Kunensizwa esiyadlula nje emhlabeni abebethu Eric Udlezakho wakunene. Okuyena owabona lezi siphiwo ngisadlala ibhola kakhulu. Ngoba sengibuya nasemathimini la okuthiwa makhulu. Okuyena ngalowo sikhathi bengisacula i-disco, ngathi sengicula ke i-gospel. I-17 Voices of Victory. Emveni kwalokho ngithema ngifika la eThekwini, ngase ngijoyina iqembu okuthiwa abavuseleli lalapha noLundi eNtshiyazana. Ngahlahla umculo mangakhuluma nje nginqamulele ikhono lami lokucula litho libonwe oLundi. Ibona abantu abarecognize ukuthi ngiyakwazi ukucula umgqobanyawo. Bese ngibonga kakhulu kuNtshebe okwaDubazane okuyena owazi wangifundisa nokucula kumgqobanyawo. Bese ngibonga kakhulu, ngicela ukubonga, ngiqale ngokubonga nje ngiqala. Ngibonga kubhuti uMdabu Ngqulunga owathi engangazi ngo-2012 mangokhipha i-album eyayithi umzima mangaqamba amanga eyayithi ukhalelana. Wangifuna engangazi wazi wangithola ngo-12 ebusuku eThembisa ezongithethisa. Uyabona ukuzodibana umuntu ongamazi ekufuna eze kuthole ezokuthethisa. Engitshela ukuthi wena mfana ngizokuthunga ngakethe baba nangu mina ngisolundi. Awukucula esikuza ubugagi bakho. Angitshela khona namanje ikhona sekungithatha ngathi ngiyakhula khula emculweni. Engangincengi, engangazi. Edrive imoto yakhe ngopetrol wakhe wangifuna wazi wangithola eThembisa ngisestudio ngo-12 ebusuku. Wathi awukulidi ingoma sikuze ukuthi uthini, ubhale ingoma enomlayezo. Ngilaye ngikhona namhlanje, indlela ayengangincenganga ngayo loya bhuti okuthiwa uMdabu omude ngenhliziyo.
0: Umfishane ngani? Ngilungile. Ake size la, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa, mabhungicela uyibambe nje kwamanje.
2: Buzukam.

0: seliyosho.
1: Mhlawumbe sixoxele nge-EP yakho, uyazi ukuthi uyazi ukuthi nomsebenzi omuhle kakhulu kule EP yakho ekhuluma ukuthi wawungenze njani. Awuchazele kabanzi ngayo ukuthi uthini lapho, mhlawumbe khona yini okufihliwe okungale kwayo, yini ofisa siyazi ofisa ukuthi yabo ithi qhamuka kuthina sibe sesazi ngayo.
0: Ngithe mangiqala ukukhuluma ngathi ngikuyijene, le jene ngikuyona angikompithi namuntu. Kepha izinto engiyibuka uzenzeka eduze kwami, zenzeka kimi, zenzeka kubantu nje engibabuka mangihamba endaweni, ngoba maye phakathi kwabantu ngeke ubonthe lo muntu uyacula. Ngize ngibe ngaphansi kakhulu kwabo. Ilento engisiza ukuthi bese ngibhala ngento ezothi mangibhala ngayo ithinte inhliziyo zabantu. Ngingabheki ngemizwa nangokubuka mhlawumbe izinto ezo favor mina, kodwa ngikhuluma ngezinto ezothinta wonke umuntu, ngoba masenza umusic siyamaciko. Mawuso sizina ukududuza. Ma ukhathazekile usulahle ithemba ukubuyisela ithemba. Ileyo nto okufuna amasi amaciko sigcileke, ilento okumaqanda amadela amabhungu ayenzayo. Kafushane lo wawungenze njani? Ngibuka isimo la ukuthi kunabantu la emsebenzini ebusuku. Sebenza kanzima. Kunomuntu ozothi akekho umama le angenze noma yini. Ngila ngizozama impilo. Kunomuntu ozothaya kanasi isikhathi sami ake ngizame ukwenza kanje. Umbuzo ukuthi maka usubuyela
1: leso sehloke.
0: Uzokwenza njani? Ingakho ngithi wawungenze njani, bese ngithi ke bese ngichaza bese ngizozana nesixazululo egcina ngoba isixazululo siyafuna egcineni ukuthi hayi kunoma uthathe isinqumo ucasukile nokuchokwa isimo sifica lo sikhathi vele ubelethe ithende ukubelethe ithende ukubaleka noma uqhele kuleso simo ngeke uyisole ngoba uzogcina usuboshiwe uma usuthatha inqumo ezokwenza ukuthi ngoba umndeni wakhe ake uvume lo muntu ukuthi kade wrong kuthiwe cha ngeke ubulele dadwethu nombulele mfowethu.
1: Ikhuluma kahle mayingabe ilwisana nokuhlukumezana, ngoba asifisi ukuthi noma bekuthiwa anibonisa ngasolinye bese kugcina kulimala abantu kufa abantu.
0: Bengelela nabalaleli isinqumo osithatha udiniwe isona esikwenza ukuthi kusuke kungesona kahle kahle, ngisho njalo unqamulela inkulumo. Amen.
1: Amen.
2: Abalandeli bebafana, lalelani, nisinqobile isivivinyo sesikhathi, futhi ikhaselaga ibilokhu inani unyaka nonyaka, ihamba nani empumelelweni nasebunzimeni. Manje sekuyisikhathi sokuvuka futhi. Ukujabulela lokho, siphana ngesigidi samarandi kumlandeli webhola wokuqala ozoqokelela isethi ephelele yamakani eCastle Lager FIFA World Cup ayi limited edition. Kunemigomo nemibandela. Thola eminye imininingwane kucastlelager.co.za. Halala kubalandeli abasinqobile izivivinyo sesikhathi. Akuyona eyabe neminyaka engaphansi kuka 18.
3: Uma singaphumeleli awukhokhi imali. Sewaka wavelelwa yini ingozi yemoto? Wena noma ingane yakho nalimala kanzima. Nangasithola isinqaphezelo ngokulimala kwenu. Thina singanisiza ukuthi nithole konke okumele nithole. Ummeli uJustice Rachel Namsami uzokusiza. Thumela SMS ubhale ukuthi siza ku 43909. Ku 43909. Justice Rachel Namsami uzokusiza.
4: Ngale Africa Day asiziqhenyi ngobuqhawe nangobuzwe bethu. Umculo, izembatho kanye nokudla kwase-Afrika. Ukhozi olumaphiko-phiko luhamba phambili.
1: Umuqeda kuvulela umsakazo wakho Khozi FM uhlelo nobingelela umuntu akampanza, kanti nginensizwa la eqhamuka eqenjini amabhungu. Yabona ke mina ngichaza mase ngithi umaqanda madela ngoba nje ngichaza ilokho nje kuphela. Nayibo leyo nto leyo uyacula ke kakhulu umaqanda njobe shuthi ukuyiphakamisa wakubeka emuva wathi umsebenzi wami akube iwona ongiphakamisayo. Kwenzeka kanjalo ke vele emhlabeni, mangabuthule ungalokhu ukukhuluma kakhulu usebenza izinto zakho ziyahlangana kuba right kuyo yonke into ihamba kahle. Nakho yenzo kwakho. Ngiyazi ukuthi le ngoma kade wayikhipha unemsebenzi eminingi njengoba the sikhuluma nje of air ukuthi unemsebenzi eminingi onayo ufisa igcine idlalo emsakazweni. Mhlawumbe ungazikhulumela wena ngingabe yimini ngikhulumayo.
0: Ngiyacela nje go compile, ngicela kubaphathi, ngicela kini basakaze. Omaqanda madela amabhongo asesebenzile. Kunabantu abake bengibuze bethi ngenhlahla bayithola manje ngoma online. Ungisizile lo mfana abantu siyabonga akwazwana wayifaka. bakhona umkhona sibaye push ingoma bakhona nabantu ngokuhlwahlwana baye push ingoma engicela kakhulu ukuthi njoba sithumela ingoma ayikho album engeke ngayikhipha bengizakhipha ama album lethi wawungenze njani EP yokuqala ngikhiphayo
1: ujwayele ukhipha ama album
0: ukhipha nje ama full album so ngiyafisa ukuthi njoba bengiletha naso cousin ngithumela namanje ikhona zinikezwe abantu ngoba angisabi inkosami ngilibhimbi impela kodwa ngileliphi ngilokhu kudla okunganambitheka kodwa okudlekayo okuphindekayo futhi so ngisho ukuthi abantu asibanikeze nje umsebenzi wabo kube yibona amajaji
1: kunjalo nje sewukhulumile kuzwakele and ngiyafisa ukuthi babanango njengamanje sukumime ngenyawo sizodlala ingoma yakho ethi yenzo kwakho shawa amaphungu njengamanje kule album angifuni mhlawumbe singakhuluma ngale kule EP ukuthi usebenze nobani kule EP le
0: eyi le EP le ngisebenze kakhulu noBhuti Phethi wodali kuma keyboard uyinikelele umuntu wayinika sonke isikhathi sakhe okwangathi umsebenzi wakhe asiqale ukusebenza sekunike sesikwenzile kwazoba nensizwa lapha enekhanda elincane ungathi ingane encane mayiqhamuka la kanti ayisindala indoda isizohola impesheni wabathi umkhoma bewuxebula iyona ekuma basket na lead guitar isitude ngisebenzisile sikaBhuti Thethi Shelembe lapha eMgidi production music studio isona ngisebenzisile abantu engibona ngathi sizazoqhubeka sisebenze ngoba imoya iyahlangana ngoba kukhona konke okwenzayo kufanele ubheke ukuthi imoya iyahlangana
1: yebo
0: kungabe inhlakanhlaka omnye uma iphuma ebheka lese ke uyabo into ayihambi kahle ayimukele kunabantu futhi
1: hey kuyezwakala mhlambe sibheke kuphi manje iziphi izinto ohlela ukuzenza kulonyaka ngifuna sengomeni iziphi izinto ohlele ukuzenza kulonyaka abalaleli umlandeli abathandi bomculo ombhaqanga abathandi bomculo wamabhungu yini bangayilindela kuwena ukuthi uzokwenza uzobeka umaka ngayo kulonyaka
0: ngicabanga ukuthi ungakapheli lonyaka ikhona iphi ezobe isithe ukuba nengomanyana eyininganyana kunalezi ngizenzile ngoba bengisezwe amanzi ngobhoko ukubona mawuzofika endaweni ungajwayele ufika ngokuvakasha ndizobusa uzohlala so ngizothi kuyenza ibe nengomanyana eyininganyana namaciko futhi akhona engizosebenzisana nawo ngoba kuloko ngisebenzisana noDali kule iphi ngasebenzisana noma umfana waseMaritzburg kuthiwa imbongo eyivila kulokhu ngangakhuluma noBhuti usukwebo sentambo akanankinga ngicaba ukuthi ngoba ngamthintayo lo ngizosebenza naye ukuza uBhuti Thozani la ngakhuluma naye akanankinga ngizosebenza nabanye abaculo bangiyathanda ukusebenzisana nabantu omsebenza kuwona wami ngowabantu umculo mangiwenza ngiwenzela abantu angifuni kuziwe mina kuphela kodwa ngifuna ukubhala ingoma ezoba ezohlala nomuntu ozongena kuyona ithole futhi indawo kubantu isikhathi eside yabo so inhlelo yininganyana ngoba ngiyakhuleka nalapha kumasipala wasenqutu nje ngithathe le thuba kubaba uBhuti ushabalala lapha ukuthi ngempela njoba sebeqalile bengibona manje ukuthi ngikhona ake benginikezele umsebenzi ngisebenze cha ngicela ukukhuluma ngeze emsazweni omkhulu ake bengiqashe Nkosi yami ake bengiqashe ngoba kuninganyana esifisa ukwenza ngiyafisa futhi noma sinovuka mbhaqanga amaqo mbhaqanga ngiwathathe ngize ngwafikisa le nqutu abantu bewabona edu bayothanda abantu mbhaqanga
1: bayothanda kakhulu
0: yebo
1: bayothanda kakhulu kulungile ngaphambi ukuthi uvalelise asiqale la Jobuzwa nje insimbi okhehle gumbe bekhala kamnandi kanjena nje amabhungu bathi yenzo kwakho emsakazweni omkhulu Khozi olumaphi kophiko kwenza kwamnandi bakithi wazamnandi umculo yashunqa nje uyabona nje uyasho siyavutha asikhuphuke ngempela ke sambe ngempela sihambe salala

0: Siphuma kulona ke osuku la ngomhla ka 25 kuye no May la besibungaza khona iAfrica Day sithemba ukuthi ke niligubhe kamnandi lolo suku njengoba ke mina sengiqala usuku olusha namhlanje la ngomhla ka 26 siyakubingelela ke mlalelo muhle sawubona kuyisekuseni siliqala kamnandi kanjena ke uhlelo letho ukusa kwesizwe uyazi ke mangabeke sesingena ngicosha kuphi ku 0860003437 ugijime ke ungene ke einkundleni zokhumana ukhozi FM official ku Facebook at ukhozi underscore FM ku X mazuluzulayo wakho ku Facebook at mazuluzulayo underscore 1 ku X noma ke ugijime ungene ku TikTok ngomazuluzulayo ilana ke sizobe sekubamba khona sibheka nje ukuthi ke ngobani abakhona esihleli kanye nabo igama lakho isibongo indawo engicosha ukuyona ilana ke sizobe sekubheka khona kanti ke ngaleke ka 20 past ukhona ke u Dr Mia sizohlala naye ke sizizo ukuthi ngabe ke usiphathele ini namhlanje sizosime sisuka ke ku Dr Mia ayikhona ke I Campus Connect lana ke sizothi nje qhakaza mfundi kuyisekuseni sibheka nje ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani okwakho ukuthi ugijima ungibhalele ukuthi ke namhlanje obanike omaziyo kade graduate njengoba ke sisalokho sihalalisela laba bafundi bethu abakade bethwesa iziqu kuleli sonto nakulenyanga ka May ngaleka lokho ke ezasemateksini uyalwazi ukudaka eyudaba ngale kuka 1 elaneke sizobe sibheka khona ukuthi ke ngabe khamba kanjani nesithi ezasemateksini ivuka uqhakaze kusene sizobe ke sesivala ke uhlelo kodwa njengamanje 0860003437 angazi ke kunento zami ke ezithi ke ziyazama ugoloza ngithi ngifuna ugijima ngiqale ngicoshe ku enkundleni zokhumana hayi my khona ke nje okungaka veli kahle kodwa ke kulungile asiqaleni ke sibone ukuthi ubani okhona sikubingelele sikwamukele kukhozi Khozi hi.
1: Njani?
0: Ngiyaphila bhuti kunjani?
1: Saphenya ngazozula.
0: Ngikhona nami ubane lo ngicosha kuphi?
1: Ulo ngajama Julius Lee kona ngoma sithuma nje ngokuphuma ngihlezi ngicosha nje. Kona ngoma umbeka li isikhawini.
0: Ubheke isikhawini ngakithi.
1: D1.
0: Oh uyazi nje
1: wena. Ngasekhona yini?
0: Hawu ubala kakhulu ke lolo asambenike mfowethu.
1: Yebo ngabe nje ukuthi ushaye hola nomona.
0: Thank you. Yasikubingelele sikwamukele kukhozi.
2: Yebo.
0: Yebo bhuti kunjani?
2: Yebo.
0: Ngikhona nami sikhuluma nobani?
2: Umbuthi wasi esasabe bhuti ngizobuza. Ungcosha ngilapha esekunda lapha. Mina ke ngumporomporo niya lapha eMaritani ezimayini.
0: Uyongene etohweni.
2: Hayi ngibabambe le igodi leziya abasebenzi abasemayini.
0: All right, sisabonga kakhulu udala sihlaleni kanjalo kuyezwa.
2: Yeah.
0: Nazo ke asibone ubani simtholayo khozi. Khozi sawubona? Hayi bhuti kunjani?
1: Ah siyaphila mkhaya.
0: Yebo mkhaya wami ngicosha kuphi namhlanje mkhaya?
1: Na kwanongoma mkhaya wami emduda kukhuluma uMakhoto kusele.
0: Oh yebo sihleli nawe koze kulamuli hora lesithathu ekseni
1: ezobingekela umculo sokudlalile manje hayi uqedile manje awuqedile
0: noma sengahamba
1: hawo siyabonga mkhaya sihleli nawe
0: Thank you siyabonga kakhulu alright gijima ke ngibhalele inkundla zokuxhumana ukhozi FM official ku Facebook at ukhozi underscore FM ku X yabona ke mina ngiyifica nje inkundla ishisa kamnandi kanje njengoba ungizwa ngigibela isitimela kade khona ke ubingelela wakwampanzi ehleli nawe kamnandi kwisiqi saseAfrika lana ke bekuphakela khona umculo omnandi nje umgcobanyawo waphinde futhi wezisicathamiya kwaba mnandi kwaba nje yaya engahambi ke yedwa ehambisana nohlengiwe wakambatha I content producer ekhona futhi nomini enhle wakamnqayi I technical producer sibonge nje bonke uzakwethu bebekade beyibambile nje inkundla kumnandi sifudumeza umculo wakho okhona njengoba ke uzwile singena ke ngengoma emnandi kakhulu okuyena ke esiqale ngayo uhlelo namhlanje igama lakhe beku unamhla unamhla moon etsike sweet sunday morning kubeka kumbhalele sizokhuluma futhi nawe ku 0860003437 kodwa ke ngisafuna ukuthi nje ngithi yetshisa ngise sesikhona njengoba ke sesikhona sifuna nje ukuthi ubone ukuthi ngampela sikhona igama lakhe uBerita utsike ya namhlanje as in like ngomhla ka 26 sesikhona ke kuhlelo ukusa kwesizwe #ukusa kwesizwe inkundla zokuxhumana lana ke uzosithola kamnandi khona

Yes, ingoma mnandi kakhulu le oyizwayo engiyilandela phela ku Berita etsike namhlanje 0860002437 kanti ke gijima ke ungibhalele enkundleni zokhumana usho ukuthi ke mazulu ozulu ngicela udlule ungicoshe okubalulekile ukuthi ke mina ngicosha ngakuphi.

imalaika le destiny ezinyakezengoma ezimnandi bezinamandla kakhulu ngalezi ayikhathi namanje futhi uyayiza ukuthi hayi abame khulunywa ngezingasoze zabona eyohlezi nje isemlandweni isematheni yabona ke ngiyazi ukuthi ke khona manje kade sibingelelana ungitshela ukuthi ukuphi nendawo ngicosha ngakuphi singena ke kolunye uhlelo lwethu ke manje noma ke kwenye ingosi yethu njengoba ke semkhiphe kamnandi kanjena ke udokotela uMia njengamanje ke singena sithi ke campus connect la sithi qhakaza mfundi vuka uyithathe noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ke abafundi abaningi isikhathi sokuthi baya grade abanye abanye ke bayabhala ngibonile nje kunemkhuleko eminingi ebiyenzakala emarest ngokuhlukahlukana njengoba ke bekhulekela abafundi ababhalayo khuluma nami ke uyamazi lo cousin wakho lo mzala wakho

0: 0860 000 2437. Nezasematekisini sengitholile-ke ivoice note okuyona esizogijima ngayo namhlanje sizoyilalela, bese-ke sina-ke siyaphawula kuyona ukuthi sicabanga kanjani. Gama lakhe uMiz iyozala Nkomoni. Ngaphambilini ngikulandele ingoma i-Black Diamond. Yes, ngiqale kwi-Black Diamond, bethi-ke ibhanoyi uKelly Khumalo wasezothi-ke undithatha kancinci. Ingoma-ke engikulalele zona kulona umsakazo wokhozi uhlelo ukusa kwesizwe nomazulu ozulayo. Sawubona mekuthi usanda kusijoyina, shumi nesishiyagalombili imzuzu libumbene ihora lokuqala. 0839 000 2437. Lalela-ke singena-ke kulona-ke kuyona-ke ingosi yethu ezasematekisini, taxi talk. Ngoba-ke yabona namhlanje-ke sizokhetha-ke ethe ukuhluka kancane, sizobe sibonisana ukuthi kwenzakala kanjani mengabe kukanje. Yabo, wena ucabanga kanjani into kuyiyona esisuke sifuna ukuyizuza kule ngosi, ukuthi uyibone na ukuthi yazi nami ngeke ngenze lento, kanti ayikho right mhlawumbe, hayi uyazi lento i-right. Uma yenza umuntu uyazisuke eyenza ngoba efuna ukuthi esizakale kanje. Yabona, siyaqwashisana nje laphana nalaphana. Laphana-ke kukhozi FM official, ngiphethe laphana-ke uBongiboza Zulu, uzingihleli kanye nawe-ke mazulozulayo wakho. Sikhona-ke ohlelweni ulithema Mbazo enquthu, hashtag ukusa kwesizwe, sisonke nje mazulozulayo. Ngikhona-ke nami ngila enquthu nokuphiwaphiwa, hashtag ukusa kwesizwe nomazulozulayo wakho. Sawubona msakazi wami, ngihleli kanye nawe nje koze-ke kulamulelelo hora lelo, ngilaphaya endaweni yakwaSokhulu. Ngiyababona-ke nobuyisile emyeni emkhuze mangenaye-ke, bathi-ke hashtag ukusa kwesizwe emazulozulayo-ke nathi sikhona ohlelweni. Okay, asingenini-ke kuyona i-voice note yethu. Ukhumbula-ke siyayilalela, uma ngabe usuqedile ukuyilalela bese-ke nawe-ke uyangifonela-ke 0890003437 0890003437, noma-ke ungibhalele inkundla zokuxhumana uKhozi FM official ku-Facebook at uKhozi underscore FM ku-X. Uzosho ukuthi wena ngokwakho ikuphi okufanele kwenzakale. Nansi-ke i-voice note yanamhlanje, uma ngabe-ke sithi-ke ezasematekisini, taxi talk.
1: Nozipho Zulu, ambuyelele emsakazweni uKhozi FM. Yaphila igama nguSithiwe Kambatha, uMr. Radio ekhaya kuSendwedwe eThafamas. Yomanye sesingena ezasematekisini. Bengifisa namhlanje sikhulume ngale ndaba yabagibeli yokuba ngiwindi. Omunye uyalivala, omunye uyalivula, omunye uyalivala, omunye uyalivula. So yiphi indlela engenzeka ngayo etekisini ukuze ilunge loo nto? Okanye uyacela kumuntu ukuthi ucela ukuvula iwindi, noma uvele uyayivulela nje etekisini. Sometimes uthi uyangena etekisini kuyashisa, uyivulela iwindi, omunye adinwe avele aveselalivala iwindi, okanye ulivale wena bese uyalivula. Ithiwani into enjengaleyo ematekisini bafethu? Mina leyo nto ngiyahlabezana nayo. Kwangena umuntu etekisini iwindi livuliwe, wavele wazolivala. Ngaxaxa kanjani ngoba phela like umuntu kumele acele kuqala, awuzavele ayivulele iwindi nje. Kwenziwa njani ematekisini mhlawumbe? And into enjengaleyo mhlawumbe kubalaleli abangazi bangaphawula mfethu. Hayi, akuvele lokho.
0: Yes, nalo udaba. Uyangena etekisini, uma ungena uhlala phansi ufika uzivulela iwindi lakho etekisini. Bese kungena omunye umgibeli afike nje, athi afike akakubingelela akasho ukuthi alivale. No driver ngalana uyacomplaints, hayi ningabulala iwindi. Senza kanjani? Yiphi indlela e-right okuye kufanele wenze ngayo? Mhlawumbe uthathi kuyashisa, sesiminyene la etekisini kodwa amawindi onke avaliwe. Senza kanjani? 086 000 2437. Ukhuluma nathi-ke sizukuthi-ke wena ngokwakho ukucabanga kufanele senze kanjani? 086 000 2437 0791639874, voice note yakho, noma ke ungena inkundla ezoxhumana uKhozi FM official ku-Facebook as uKhozi underscore FM ku-X, mazulozulayo wakho ku-Facebook. Ilana-ke sizobe sikuqalaza khona sizukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho, ubani o-right, ubani o-wrong, yona yiphi indlela okufanele senze ngayo uma ngabe ke sisike hashtag esasematekisini, taxi talk. Asikubingelele, sikwamukele kuKhozi.
2: Sawubona mntakama.
0: Hello, kunjani?
2: Hayi bo mntakama, nathi ezamatekisi nimcupheni vele mntakama.
0: asicuphanga lutho nje ukukhulisana nanokubhekelana nanokubona ukuthi ngempela yona iphi indlela okufanele siphathane ngayo okuyona yona ngoba omunye umuntu uyuthola ukuthi uza ngomqondo ongekho right afike phethe imali ehlangene etaxini ekuseni uzothatha apho ushintshi sike sayibheka nje izinto ezifana nalezo ingakho ke nawe sibuza ukuthi ke kulokhu esikhulumayo sukunela namhlanje ikuphi mhlambe okubonayo ubani okufanele ecele uma ngabe iwindi kunenkinga yokuvulwa nokuvalwa kwewindi na
2: ngikwakazungu mina lapha eMori phela nasiphakela ngowami umbono nomntaka baba ngithi asibekeza la mina ngoba uyazi ukuthi kunomuntu nje okengena nje etaxini ephuzele evele beyimbi nje bekezela ngoba egcineni nizocela ningezwani ngoba kwesikhathi ngempela ukuthi uthi umama ungapha eceleni kwakho awangivule ntana mthuli ngempela uyashisela ngale ndlela umuntu omdala nawe ngapha liyakuhlumeza vele yabo uma useduze iwindi lo ngale kuzwa kangcono umoya kodwa wena ola ewindini umoya ungena aphungishe endlebeni.
0: Yes. Okay, so asibekezelelane ufike uyacela ukuthi ayincela ungivulele iwindi.
2: Yebo, yebo. Naso ngishaka buhlungu umoya nami ngicela Nkosi ngathi ngicela ukuvala kancane. Mase naye senenkinga ngale ayikho enye indlela ngoba uNkulunkulu udala ngokungefani. Kubekezelana nje emtenda isho.
0: Mtaka baba siyabonga kakhulu.
2: Amen ntama.
0: Eso sema taxini, taxi talk asikubingelele kukhozi.
3: Mazulo zulayo.
0: Sawubona dalwa wami kunjani?
3: Siyathina njani?
0: Sikhona nathi sikhuluma nobani?
3: Ukhuluma noJehova wamphansi ehubuyini.
0: Senza kanjani naludaba uselibikile umthiya uthi hey uyangena etaxini iwindi livuliwe omunye alivala omunye alivula yona iphi indlela iright oke kufanele senze ngakhona ukuze sonke sizoba right.
3: Uyabona mangabuhleli ngase windini. Kuse acele umuntu. Bengicela babe sicela bandivulele iwindi.
0: Yeah.
3: Univule.
0: Yes.
3: Ngempela ngempela umoya wena ohleli ngase windini uza kabhlungu.
0: Kuwena ya.
3: Ufanele uthi mawulivula ungalivuli kancane. Ulivule kakhulu ukuze umoya ungezi kabhlungu kweni. Yibona ozobezwa sebethi hayi sekuright manje. Usungalivala.
0: Oh, umulivula kancane vele lishaye wena kakhulu umoya.
3: Lishaya wena kakhulu, kufuna ulivule kakhulu.
0: Ukubona udriver, odriver emotweni abezwana nokuvala amawindi and uthola ukuthi umoya uzi kudriver uvela udluliye ngemuva.
3: Uza kunina ngemuva.
0: Hayi ngiyakuzwa. Thank you, siyabonga kakhulu umbono wakho. Hashtag ezasematekisini asekubingelele kukhozi. Sawubona.
4: Yo mntwana njani?
0: Ngiyaphila, ngingezwa kuwena.
4: Ngiyaphila nami. Hayi nami. Sengibuza uzomani uyangitshela nje ngiyayizwa impilo iphuma emlonyeni kuwe.
0: Senze njani mese taxini? Omunye uyalivula iwindi, omunye uyalivala. Iyiphi indlela e-right okufanele senze ngayo ukuze kuzoba mnandi kuwona wonke umuntu?
4: Ya ntombi, ngokomthetho ufuna ucele uma kukhona umuntu oshizwe ngasewindini uzizwa uyashisela. Ufuna ucele ukuthi hayi ungangisiza yini uthi ungivulele iwindi ngoba ngiyazi ukuthi ngizwa kahle impela ngizokufudumala.
0: Oh yeah. Ungagcina usuxinekile kanti ngempela usuvukwe hi hi nawe ngapha.
4: Yebo.
0: Hayi ngikuzwa kahle.
4: Mina kwakho kwangenza nje kodwa sasisebhasini ngavele ngacela kumnye udade wethu ukuthi hayi kangishije ngibuye ngala lokhu kwakhona yena ahlezi ngakhona. Ese ngakimi ngizolivula kancane into yena ke wayesabethi nje inwele zakho uzenze kahle manje mola.
0: Ngeke ngayicabanga ke leyo.
4: Hey. Eh, dashiya ngizokuthatha.
0: Bye. Ese sebetekisini asikugelele ngokhozi.
2: Bazulazulayo.
0: Yata lwami kunjani?
2: Right wena.
0: Ngiyaphila nami emafahlawane.
2: Uthi water message uthi la ngkhoza emafahlawane ba. Hayi mina ngithi mina iwindi elivula emotweni yakho
0: manje fanele ngize ngiquleke ngizwa kahle ukuthi hayi ngiminyene phela la manje.
2: Hayi ma uminyene hayi singakwenzela iphi plan ngoba manje umoya ma ungena kube
0: ngathi. Oh, okay, kulungile emafahlawana siyasuka sekubingelele sikongele kukhozi.
5: Oh mazula zulani.
0: Nifowethu kunjani?
5: Siyaphila.
0: Eza sematexini kutheni kuphola kwakho naludaba bathi hey omunye alivula iwindi omunye alivala kufanele kwenzakaleni la.
5: Ay, ngoba angicane ngizithule ngoba manje ngizothi ngiyisigebele. Ngikhuluma no-Phantom Ten, ngaphana ejezini kwasithembele, bakhela nongozi ingozi okujabula ezikhala. Kulinywe okushalani-ke laphasi. Umfune ngophuza usokhoti ngoba bakasidudla lo. Ngithi mnana wezulazulane, yabona indaba ewik netekisi le. Manje inkinga kuhlanganiseliwe le moto yathengwa yayombeka lapha intweka khona nonke. Nibalulekile nje nonke laphakathi.
0: Yeah.
5: Akekho futhi ofuna asha umthetho ngako ba akubhalanga ndawo lapha phezulu phakathi ukuthi ufuna senze njani. Okufuthi okungena phakathi ewindini akavela aqonde show ukuthi uzolivala alivule ngoba ngaphakathi kuyashisa. Uma sekuza kakhulu futhi uboya funa uvalwe futhi funa wena ukulindela ungadinwa njengoba nguwena osukela iwindi wahlala kulona.
0: Mhlawumbe ubengekhona ukuthi ufuna ukuhlala eduze kwewindi kodwa ngenxa yokuthi isona sihlalo besikhona kwaphoqa ukuthi uzohlala eduze kwale windi.
5: Ya, kungakho umafahlawana ethenina kungozozothenga yakho imoto ngoba wena ufuna ukuphilisana nabanye abantu. Lapha ufuna u-understand isimo sokuthi akuyona imoto yakho.
0: Bye-bye.
5: Bye-bye.
6: Nompilo, ndikaphe mama. Njulandi chezendini. Undithanda kanjani uwena. Angafuni Zulandi chezendini eta ikamalam ndingusivuyile RSA from Riotainment Music uphulaphule unoziphuzulu umazulu ozolayo okhozini Khozi FM lwaba phambili eta dance.

0: uyaphila tali
1: ngiyaphila
0: ngize ngizwe iphimbo lithambile nkosi yami
1: eh akukho ngidlule ukubambisana bafethu ubuntu ubuntu ukuthi nibambisane angithi mangele etaxini uma ngizwe ukuthi amawindow avalekile avaliwe bese ngizwe ukuthi ekunaleso zivuvu leso angicele nje kumuntu oseduza nge-fixer ukuthi uzivulela kancane avule uma futhi seku-right bese sicela futhi abantu ngoba naye kufanele phela accommodateke ngoba elangaphakathi
0: nalama hairstyle nje kuyenza ngempela abanye abantu besifazane thola ukuthi hayi ngoba engathanda ukuvula iwindi kodwa manje ubukela ikhanda lakhe ukuthi ngokwehle edolobheni senginjani umoya
1: eh ngiyibona nje mina ebhasini especially ngoba sigibela ibhasi ekuseni sesicelani ukuthi esicela sithi kwavula amawindi kancane just ingene nje fresh air sesiyabona nathi ukuthi hayi cha sekufresh ebhasini then sesiyavala-ke futhi
0: hayi ngikuzwa kahle
1: hayi ukuthi ibhasi sizohamba lo 32 kilometers iyozifika efriday akaze libube iwindi i-fresh air siyitholi
0: sekuminyene nje
1: lasibambisane singabantu sibambisane sibe nobuntu nje okubaluleke kakhulu ubuntu ukubambisana
0: ngizwa kahle siyabonga dalwami yebo ngibonga
1: kakhulu crush njalo fellow sis
0: umzala wami hey angikuzwa shapi kazi oh yeah siyabonga kakhulu ku crush kanti ngaphinde ke futhi ungibhalele inkundleni zokuxhumana Khozi FM official ku Facebook as ukhozi underscore FM ku X kuthini ukuphawula kwakho naludaba esilibekile etafuleni sikhuluma la ngokuthi sisetaxini siyahamba sisebhasini siyahamba sisesitimeleni siyahamba kodwa manje uyezwa ukuthi hayi kukhona lesi sifudumeze esesikhona ngaphakathi sengifuna ukuvula iwindi mhlawumbe iwindi livaliwe noma okanye eyingeza umoya ongenayo ukuthi awusahambiselani nami sengifuna ukuvala iwindi kodwa ngihlele eduze kwewindi senza kanjani asikubingelele sikwamukele kukhozi yes bar wami kuhamba kanjani
2: ngiyaphila kuba nawe uvusimuzi bomuse ubrand kuzijove nkani
0: yes bar
2: angisakwazi inkinga lana ematekisini qinisile ngihambile amatekisi ngahambi nayo imoto inkinga lana enkandla kuba nendawo eney'ntuli ngokuqala lokho uma ngabe kuhambe nayo eney'ntuli nawudrive kunayo imithuthi yokuthi athene amawindi angemuva awavulwe avalwa ngaphakathi abodrive ngithi yeso two-ke nami-ke abathi kuyacela baqinisile ngani ngoba uma ngabe ungena uhlezi etekisini lo munye umshayisa ngomoya wena uyawucela kufanele ucele ukuthi ngisacela kulivuliwini bese ethi lo nihlelisane naye noma nihlelisane nabo hayi ulivule bese uthi ucele futhi usho uma ngabe uma usungena kakhulu ukuze ngilivale iwindi kukubambisane bashiwe nokholwa zuma naye ulokhu uzala ucrash kodwa nje ukuthi uyibhokolo wena etekisini ngoba usungene wena ngikhokhele yonke imali efanayo akuhambi kahle impilo akuthandwane kube umnako yintona emsinayo ngikhokhe imali efanayo noma ngisafani phela ngihlukana ngey'tofu kodwa nje kuhle ukucelalana uma sekuthi singalivala ngivule bemnandi kube nobukholwa injalo umbono kabrand ushile ukholwa akuwona okhozi f m nokunye nokunye
0: thank you sibari siyabonga
2: ngicoshaiyafana zona usibari omunye
0: ya ungogcina sikubingelele kukhozi sawubona uyaphila bhuti wami
3: ayisikhona tade
0: ngikhona nami sikhuluma nobani kuphi nendawo
3: umthikileli mvelase enamzithe manzi nabilayo
0: hashtag sasematekisini kuthini kuphawula kwakho
3: sisi la ematekisini kuyaye kufanele kucelwane yabona nje mina bengumshayeli wale itekisi
0: nazo-ke
3: ngihamba ama-long distance ngisuka kogoli ngiyakothekwini ngisuka kothekwini yonke nje indawo le sisi kuyacelwane ngoba nami uma ngingena egaraji kufanele ngicele umphakathi nangingena ngibingelele ngicele umphakathi ukuthi naye ngicela omunye ethi ngicela uwehlise driver akusile icala lelo ngicela driver wangidlalela ingoma ethile kufune ngilalele ngoba sonke la siyadingana akekho ongadinga omunye bese kuthi kukuba khona le ey'nkinga-ke le biyaye ngixakeke eyiumnuku sisi uma uzothi usuka le goli umuntu angene yabona kunesitulo ilokhu nesikhwama esilangemva kwami ngowudrive
0: ya
3: uhlela nomntwana ngemuva uyathatha ipampasi umntwana uyagoqa uyagoqa uyifaka kule situlo yini leyo kwenzakalani mina ngimshayeli nase ngishiya phambi ngithola le nto le sekuyini
0: leyo madoda heyi
3: umnuku loko kufune sibe sikhuzane ngoba nabo lapho asuke behleli nayo yini bengakhuza ukuthi kwenzani manje
0: hayi ngiyakuzwa siyabonga umbono wakho baba yezwa
3: ngiyabonga
0: sis. Alright, siyabonga kakhulu ukubona bonke abakwazile ukuthi bengishayele-ke ku-086-000-2437 besithi-ke hashtag ezasematekisini la sisuke sibheka khona nje izinto ezenza

isikhathi sesinjengamanje simthathu noma ke sikhombisa imizuzu imthathu mthathu imizuzu esele bese lebombana kanje ngehora lesibili siyake siyaqoqeka njengamanje ingosi yethu hashtag ezasematexini taxi talk la esibheka nje khona ukuthi ngabe khamba kanjani ngiyabona ke la inkundleni zokuxhumana ngibhalelwe ubanelo uhlatshwayo Skobarweni Sizwe uthi ke sawubona amazuluzulayo hashtag ezasematexini uthi ke yazini emazulu yabona la emateksini siyadingana kumele ke ngicele kulona oseduze newind ukuthi ke naye abekezele avuli iwind mengabe ngimcela kodwa uma ngabe egoloza hayi ngizolivula ngenkani kusho kuhlatshwayo lapha esikobhareni sothi ke ngamanye amagama kuzobe sesebenzisa ushuni wenkani lokho ke esingakufuni nawe ke ungaqhubeka ke ungibhalele kukhozi FM official kufacebook @ukhozi_fm kuX sizwe ukuthi ke wena ngabe uthini kuthi nokwakho ukucabanga ngoba ekugcineni akuve kumnandi ukubekezelelana kukhona konke and sikhumbule ukuthi ngampela abanye abalaleli bakuvezile lento ukuthi umuse emotweni nje ethuthu umphakathi kufanele sazi ukuthi nami akuyo yone yami nawe kuyone yakho sonke siyadingana sonke siyadinga ukuthi sithole leyo fresh air sonke siyadinga ukuthi sibekezelelane wena okudingayo ngaleso sikhathi cela phela koseceleni kwakho ungaveli nje uqhamuka usudlulisa isandla sakho sugudlula abantu kabuhlungu usuyavula uland nalomoya ovulayo awuzi nakwena uzophazamisa bona laba bantu laba ekubeni ungacelanga kanti bengabe ke sibonisanile sacela nje kahle sizwana singabagibela awu uhambo luba mnandi kabi ufika nje lapha edolobheni awu nezwana selingabangani ngisho kuba ngabangani umsakazi wakho hamba phambili ukhozi FM sehleli nawe kulona uhlelo ukusa kwesizwe